0: sugod sa karong adlaw.
1: Niabot sa 20 ang ihap sa namatay sa Bagyong Inday. Base sa taho sa Indi RRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council, samtang siyam ang nasamdan o 16 ka mga tao ang nawagtang. Sa katibukan, adunay 146,000 ka mga pamilya o bukti sa 654,000 ka mga tao gikan sa kapin 600 ka barangay sa tibuok Pilipinas ang apektado sa kalamidan. Mikapat-usab sa 3.18 billion pesos ang danyos sa sektor sa imprastruktura.
0: Balita sa gawasan na sunog ang paugnat sa kusog kumani ini.
2: D-D-Y-R-D. Balita, Pilipinas!
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ng siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawasan na, sunod na ito sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Labing minus, 27 katao ang namatay. Niya, 63 sa mga naangol sa usag ka sunog na hitabo kini sa Bangkok, Thailand. Matod sa mga otoridad, ang insidente na hitabo sa distrito sa Chatuchak. Kauluhan kini sa Thailand, o base usab sa initial ng investigasyon, asoy usab sa mga survivor, kusog. May katap ang baga usab nga aso human na nasunog amo nga pub tungod niini daghan usab mga tao misuway sa paggawas o gamay paingon nga tusluyo sa maong establishmento dool sa mga kasilyas apan mato sa opisyal ang maong pub gikataho nga wa kini fire exit. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa nata sa football, mayabante ang England sa FIBA World Cup semifinals, humanila gipildi ang Norway. Samtang human ang ilang makasaysayanon nga duwa at ubangon sa England ang Argentina sa sunod nga sangka nga nagtala og 3 goal, human gipildi ang Switzerland. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog ani Azzy Linard Simbit.
4: Sa natat sa basketball, gipamahayag ni Rich Paul ang Clutch Sports Group CEO nga dili desperado na magkaangkon pa pagbalik og kampiyonato sa LeBron James, hinungdan nga hantud karon wala pa kini nakadesisyon kung unsa nga team sa NBA ang iyang balhinan. Hinoon giklaro sa dugay nga na agent ni LeBron James nga anaa pa sa kadasig og agresibo pa kining mukombate og maayo kutob sa iyang mahimo. Si James adunay 4 ka titulo, duha dihang nagduwa pa kini sa Miami Heat, usa sa Cleveland Cavaliers o usa sa LA Lakers. Samtang sa laing bahin, may perma ang higante nga si Victor Wembanyama sa gitanya sa San Antonio Spurs nga $252 million maximum rookie scale contract extension nga mulanat pa kini og 5 ka tuig. Kini mo ikatulo og 10 dako nga rookie extension contract sa kasaysayan sa NBA. Samtang dinhi sa tundapit ang Embrace and Reach International mopasiog daw og basketball exhibition game tali sa Tagbilaran City College kon TCC batok sa Soldiers US karong gabi sa Dao Covered Court sa Barangay Dao ng siyudad sa Tagbilaran. Samtang karong buntag, mupahigayon ang basketball clinic ang Soldiers US sa Poblasyon 3 Covered Court sa alas 9 sa buntag hantos alas 12 sa udto. Ang TCC Batok Soldiers US sugdan sa alas 6:30 sa gabi. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. 102.3 KISS FM.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Balaod lagi nga gihimo siyang protected area, so gusto unta sa mga katawhan nga labi na sa mga investor tungod kay dili ka maka kuan ba maka invest ana nga lugar, makatukod og mga gusto nga pang mga negosyo o resort ba niya? Unsa bay maayo diha nga dapita sa sandingan, kabilaw or kining panggangan o urban pa nga mga isla, tungod kay istrikto kayo labi na pagkuha ining mga ECC uban pang mga clearance sa DNR. So ang gusto unta sa mga tao labi na sa atong mga barangay official diha nga malip ng protected area unya kung asa ra gyud unta tong na gitawag na tong protected area like mga mangrove, mao ra gyud unta to. So dili lang unta i-appeal ng ubang lugar nga walay mangrove. So mo na ilahang gusto ba nga mahitabo unta or buhaton unta sa atong congressman karon nga mapadali nga malip ng bala kanang balaod ba unya ang mahimo na lang yun ko nung protected area, kanarag yun ko nung naay mga mangrove. Yes. Actually, gisugdan na sa DNR, pero nakinahanglan maguna nga naay congressman nga mulabi dito sa kongreso.
2: Nakasabot man ta na partner, pero mas mayo nga angay buhaton anak kay sayod ta, sure ko, dili kayo ingon anak pa ka mga informasyon ba nga gikinahanglan sa atong congressman. Hmm. So, ang mayo anang buhaton siguro partner para nako ha. Doon na may meeting ang local government unit kanang murag MDC matitawag na na Municipal Development Council. Mm-mm. No, so ana na nila take upon partner kay mim or naatanan kapitan ba mag-meeting sila unya mao na ilang solusyon magbagama sila resolution address ngadto ni Congressman Babayap unya mao na ilang gusto nga kini ilang specify ba nga like kanang Sandingan Island i-leave siya ang part or unsa na lang tong ma-declare siya nga protected area o ingon ana siguro partner para ma-reduce siya pero mao lagi para nako dili na siya diretso kon si Congressman Baba mo himo anak initiative kon walay nagikan sa local government unit kay sila man dito sa lower level yun. Kay mo ra magyapon mo balik magyapon si Congressman ana sa iyang consultation unsa man gyud
1: actually ang mga barangay official diha mga kapitan naana na sila gihimo nga mga resolusyon niya na pero adto nila man sa DNR man kamo agi.
2: Oh, so ato kasi ikape pornis nila ang office ni Congressman Baba so, para matanaw ni Kong niya. Mahibaw siya unsa iyang aksyon.
1: So ang dapat yun unta ang DNR yun, kana siya hagbay ramang una nga problema. So dapat unta ang DNR yun, mao'y makighinabi yun ni Kong Baba. Kay DNR may nahibalo gud ana tanan.
2: Unta
1: lagi. Mga balaura.
2: Unta lagi pero nahibaw biya ka partner kon dili ang usa ka government agency kon dili ikaw direct na concern ana. Murag imo ra na siyang ibaliwala partner dili nimo tutukan. Whereas ang mga barangay official kay sila mga direct na concern sa ilang lugar. Gikan gyud dito sila. Sila gyud mo initiate ana para nako.
1: Kay kana siya hagbay ra gyud nga problema, mga kapitan, pila na ka resolution ka ang gisubmit ana diha sa DNR. Pero wala gyud as in wala klarong aksyon. Kasi ako nang gingon, ang duna gyud ako kayong papila na is ang DNR kay sila man gyud ang nahibalo.
2: Sila mo imo.
1: Moagi man gyud na sila ha, sila ang mosurbe kung asa ra dapat ang protected area, sila pod ang mo implement. No? Ang trabaho sa so congressman, igor ra siya mulabi dito para pagsuporta anang mga gibuhat sa DNR or anang mga tao nga ilahang mga yangungo anang dapita.
2: Kay mao po na yung nakunik magod partner, nahibaw ko nga, dinay ko na sa Bohol, kinahanglan man dayon ta, mataglungso, doon ay mga sa'yo tawag na, mga DNR o environmentalist ba o environment personnel. Pero wala din na sa mga lungsod partner, kay maunta na ilang trabaho. Pagtanaw sa mga lugar nga kanang like dinhi sa Bohol daghan magud ang mga daghang mga protected area ba nga angay unta na siya angay siya tagag pagtagad nga malisir siya partner sama to na itabo sa Chocolate Hills nga gi-reduce ang number of pila na lang ang gi-declare di ba ingon ana siya na itabo. So dapat ang local government unit yod maoy mohimo ana partner mo gi mo inisit mo ay mangusog mo invite sa DNR o unya ilang ipabot nga tos congressman tungod kay kinahanglan man na siya balaod partner.
1: So mao lagi so mao na nga kana manggong pag-declared ni mo o kineng protected area sa usa ka lugar ang mahitabo magudana mao na siya ay magpa nagpugong ba? Mm. Mao na siya nagpugong nga muasinso ng maong lugar. Mm. Mulambo ng maong lugar. Kay dili bang ka basta-basta makabutang og mga establisimento diha.
2: Mm-hmm.
1: Kung dili ni kay protected area man, gideclared man nga protected area.
2: Mm.
1: So mo nay pero ngano man pod nga nakita man na sa DNR. Sa ako nang gingon, DNR man yun?
2: Malagin,
1: nakita. DNR yun, bisa pag-saon.
2: Dili, nakita lagi nila partner, pero dili lagi yun sila mo yung direct concern agency. Ang ila na, basta kay giprotect na, under na si DNR. Pero kung magisgot ka mga lift tip, i-reduce diha ang iyahang wide sa coverage, sa protected, ang LGU yun mo yung nahibaw na, mo yung request.
1: DNR lagi. Gadili
2: man. Mulihok ra lagi ng DNR.
1: Gadili man na may, wala may knowledge ang LGO, wala knowledge ang mga kapitan. DNR man yun ang mo desisyon, ang DNR ang muhimo sa mga dokumento. Di, ang LGO, igor siya mo request, igor ang musulte.
2: Mao lagi, pero sa mga paglihok sa DNR kung ang LGO dili mo lihok una.
1: Lilihok na lagi, hagbayrang lilihok.
2: Oh,
1: hagbayrang linihok.
2: Asa man ron, gapalo up ba sila?
1: Ay sige, pasilan ka. Oy. Mga kapitan mo na, DNR, hagbayra. Ang DNR lang yun, ang problema lang yun, DNR. Oh. Kay, inyatong miyagi, nanaygihimo na nga konsultasyon, nanatanan. Pero okay. Nawara po. Okay. Kaya dapat magudunta, ang DNR yun. Or, muingon ang DNR, okay na eh. Kuhan niya, si tudluan ang mga barangay kopisyal, mao na inyo buhaton, submit mo na inyo mapil, LGO. Kunya, karon DNR mo niyo. Kunya, pagkahuman, ang DNR, mao ay makiginabi po sa kongresman niya. Akong, mao niya ang atong gustong buhaton sa mga katawahan niya, ilip na to na, mao na imong ilabi. DNR, mang yun.
2: Hmm.
1: DNR, tanan, pero matuog ang DNR, awa.
2: Oh, mao, gani, kung wapo ipaloap, awa po.
1: Ay, yung paluap, dilata mo yung paluap kay, sige lagi, sige, yaw-yaw na mga kapitan diha.
2: Oh, niya nga nung wala pa man nga kwa sa DNR, unsa man kunoy explanation sa DNR nga hantod karon wala pa man na matubag.
1: Ay, kabalo naman kang DNR. Oh. Wala pa na kang suhito kong DNR?
2: Wala.
1: Amaw na niya.
2: Naibaw kong DNR yung office, pero ako kay bang suhito kong sa.
1: Ay, wala na kang suhito sila ang abilidad. Suhito ha sa. Mauna. So maunta na ito ang maunta na ay panghusgan ba kay pertinan ng dugaya kayo pila na katuig niya nakahuman na si kung chato niya pabalik-balik wag yun na ase no ginahimo manginaot ha pero may panahon nga magkahinabiin mi ni kong baba mao gina yung una na kong kuhan saya ha kaysa ako nang gingon daghang mga investor niya nga naghuwat
2: mao lagi pero kung ang mga kapitan, ang LGO ni hatag na ba po sa ilahang information ngadto sa atong congressman? Kapara nana ba siya knowledge ana? Kay bisan ikaw partner, og di ka tagaag knowledge, di gyud usa pag aksyon nimo, asa man ka masugot? Mingon ayon lang ka
1: kinsa may tagaag knowledge?
2: Di ba pananglit ikaw congressman?
1: Oh.
2: Oh. Karon ang mga barangay official, wala mo duol nimo. Kung mo na imong problema, mo na. Ikaw mahibaw ba kag unsa imong buhaton?
1: Di ana ni ha. Sa panahon ni kong Chato, giduol na nanay public na katambong ko.
2: Onya.
1: Nakatambong ko.
2: Oh, onya.
1: Dito wala sa isa. Ang problema lang po, kay gilihok to ni kong Chato, padung na eleksyon.
2: Oh. So gilihok na to.
1: Onya.
2: Pero
1: wala man sa kadaog.
2: Mao lagi. Ang nilihok ato si kong Chato.
1: Dapat i-continue ang tato sa DNR.
2: Ay,
1: ipasa ni kong baba.
2: Sila ang DNR may munisit og pasa. Ayun na lang, partner. Ang akong punto na partner, nga manukad yun ang LGU, maugyod siya mo kanuna.
1: Dito na lang, eh.
2: Para mapasa.
1: Dito na lang. Dibo kayo may pag-upin puro, makusigya.
2: Basig sa una,
1: akining mga negosyante, dito. Mga kapitan, dito. LGU, dito. Ang amuang gihimo tanan, puro sila tanan mga suggestion. DNR tanan ang gagama.
2: Niya, dihay DNR.
1: Diha.
2: Oh, kaysa may DNR nga na diha kaya itong tawagan.
1: Mga kininkuan, Pinro.
2: Kaysa may ngaan lagi, mention kay kaysa nga itong tawagan.
1: Wala na, may-retire na po ito. Ito ilang head.
2: Ni-retire naman diha. Wala na ito. Di na taka-assure ito, giturn over itong appeal nga na-request ang kaning LGO.
1: Muna ay.
2: So ang kaning karo na pangutana. Pinro.
1: Sinro to. Sa Sinro to.
2: Kaysa may ngaan lagi.
1: Ambot, kinsa to?
2: O niya, karon, ang Sindro karon, o inyo kag ni-retire na tong Sindro sa una, ang Sindro karon, inyo ba ang gipahibaw og utro?
1: Ay, di naman guna, misir pang pahibalon, kay kahibalon naman ginasilatanan niya.
2: Dili, partner.
1: Maugun ay nasugdan nilang,
2: partner,
1: gusto nilang buhaton.
2: Maon ay giingon nga, maraming, kanabang, gatuo lang ka ba nga, abi ni mo abi, Mo na partner. Abi. Kana bitaw abi nimo nga i-turn over to ilahang trabaho dili na partner kinahanglan yun. Mo inisit yun lagi ang LGU.
1: Hagpay lagi inisit LGU kada tuig ng LGU lagi. Pila na naka public hearing ipakuan diha.
2: Sa una lagi to ang pangutana ba ingon magka ni retire nang bag-ong sendro nga akatong sendro inyong gitambong sa una. Kana bang sendro karon na hibaw ba na karon sa inyong problema?
1: Nganong di man siya mahibaw nga naa man ang mga papel siyang lamisa. Grabe naman po.
2: Sus kanaan lang po iyang tanawon wa sa kahibaw nga
1: usap niya ang trabaho og di sa mutanaw anang mga gipangsundan nga mga proyekto. Maura guna sa mayor, gobernador, presidente. Siyempre ikaw nga miasyom kahibalo katanan imo ginang ma-review tong mga gipangbuhat unsa tong mga unfinished nga business to adito.
2: Kung giturn over lagi.
1: Ay,
2: wala.
1: Mupuli gani ka na normal lang turnover. Normal lang turnover sa usaka.
2: Bisang na turnover sa opisina lang, dili tanan i-turnover ka. Abot og na-appeal ba turnover nila?
1: Opisina mga papel man to.
2: Wa ko kay bolig na-appeal bag turnover ng inyong concern diha sa sandingan.
1: Ay nganong di man.
2: Asa may maayo gatong atoo na sindro karon og nahibaw bagi sila inyong problema.
1: Ay. Atoo.
2: Og nahibaw bagi sila sa inyong.
1: Sa kung kay nang problema, oy, sa ko nang gingon, daghang mga investor nga gahuwat ana.
2: Oh, kay kana partner kung kita'y makasulbad ana. Malipay ng barangay sandingan nimo.
1: Adili makita makasulba na na kay sa Congress mangina.
2: Congress lagi pero I mean baka nang kung kita'y maka-adto sa sindro karon makasulti nga mao ni problema. Matay parte mora gaduda kung maingon siya wa ra ba ko kay bawo anang problema ha.
1: Di buingon ana. Di
2: amay lag na hibaw siya ana.
1: Kay nahibaw na sila.
2: Kay mayog nahibaw sila ato na pangutan niya karon unsa ba inyong aksyon ani? Nga nahibaw naman dahil mo sa may sunod nga ang himuon.
1: Dukon. Para mo aksyon.
2: O mo na angay partner nga. Angay na to i kwandili na to i mor ang ato di mago na to pwede nga i-anticipate na to nga nahibaw silang tanan. Di ba?
1: Nahibaw mo gyud bisan pagsaon nimo kay nahibaw mo gyud.
2: O imuhan ang pagtuo nga nahibaw sila. Ato na siyang paluapon.
1: Hagbay ragi ng problema ha. Hagbay ragi kayo ng problema ha. Diha sandingan, kabilaw, panggangan. Nga ikaw mupalit ka agyuta diha. O niya tax dick ra, dili ka makapatitulo. Ultimo ganing naamuyuta diha inyong bahinon. O niya tax dick ra, gusto niyo patituluhan. Ultimong sorbi, dili aproban dito sa region. Kaya nga no, protected area.
2: O mo, lagi na nga i-reduce ang protected area. O katurang, o mingon sila nga, kaning bye-bye, kaning kabakhawan. Amara na siya protected area, pero katong bungtod, nga nung ma-appel mo siya protected area. So mo na angay nga, kuhanan ka ng amindahon ba? Unsay balaod nga naadi ha?
1: So, manginakot-taon-ta, kay so, kasako na mingon, takot-tako, ginagang problema, o hagbay na ng problema.
2: Kinsa may galid, ana, sa kuhan sa una? Ang LGU, munisipyo sa Luon, or dihay usa ka tao ba, o kapitan nga galid, ana?
1: Pambe.
2: O, kinsa may Pambe. Chairman's Pambe, Mayor?
1: Oo.
2: Oh. O, karon labi na, si, kinsa man itong time sa una pa public hearing ninyo?
1: Si, kang kuwan pa to, kang Mayor Ilby Rilampagos.
2: O, kang Mayor Ilby. O, wala niyong ipangutana si Mayor Yol kung na-turn over pa po na siya, ha?
1: Ah, siyempre, turn over ko na. Mao man ay usama na sa ilang trabaho. Pambe! No? Oh. Pambe may galiho ka na. Kaya ang membro sa Pambe is mga kapitan man. Yami agi magina sa pambitanan.
2: Malagi.
1: Pero, wa.
2: Ang pangutana kung ila ba pong napaluap sa DNR.
1: Nga no, di man lagi mapaluap nga. Pambi gani, ang membro sa Pambi, mga kapitan tanan, LGU, apil gani si Gubari sana. Nga, membro Pambi.
2: Sa apil na i-gobernador ang lungsod, magpambi.
1: Apil na.
2: De, sa province-wide siguro.
1: Kanang Pambi kay apil naman na tanan, gikan sa lungsod, padong sa provincial. Apil na.
2: So, karon og maghimo dai mo ana dili lang kay Luon inyong tan-aon dapat tanang mga lungsod sa Bohol nga naay mga protected area
1: naapil bitong tong sagbayan pe kana
2: apil tong chocolatel
1: apil guna tanan
2: o unya nganong dili man siguro ibalay lahi ang Pambe
1: dai murag usa man na sa gikuan sa tulo ka congressman ambot og apil ba na kanang ambao lagi na protected area
2: so mo nay tan-aon nga ma-reduce kay sa katong pagkuan sa chocolatel kay wa man gud maapil ang uban. Specific
1: raman sa... Gihurot lang tatutanan.
2: Specific raman
1: para sa... Para unta makasagi. Katun lang tatanan.
2: Gireduce tatutanan. Pero, dili, o mga lagi na, o yung itanan, apel po itong ubang mga lugar sa Pilipinas.
1: Di diri raman sa Bohol. Probinsya sa Bohol, raba? Probinsya sa Bohol.
2: Mao, dapat, usara ka balaod ba? Kaya kanto kayo na specific ramagod sa chocolate hills?
1: Kay ako mo ingon, dili gyud mo asinso, mo lambo ang usa ka lugar. Ug naa nang Balaora protected dili, area.
2: Ma, na mao man na siya ibabag sa development.
1: Oh. Ayya. So, gusto ta kalambuan.
2: Oh. Hanayo na to nang kuan parehara gud ana partner nga. Gusto ka ikaw tagiyag yuta, gusto kag ma-improve unya. Dili ka walay right of way imuhang sana imong property. Adi gyud gyapon na siya ma.
1: Unya, develop. Dako man po kita gud ang gobyerno ana kay kining sige og buy and sell ng mga lugar karang yuta property, wampoy undang bayad buhis ana. Mo ta na hunaon ba?
2: Usa na, gawas ana.
1: Mo na usa sa mga palambog ekonomiya. Oh, di ba?
2: Asa ka to ekonomiya sa probinsya.
1: Kung kaunta na ilang tutukan, tanaw, makapalambo na ang ekonomiya kay.
2: Ano ba ekonomiya?
1: Oh, siging, baligya, yuta, bayad, BIR, unya, hantod na ay mga investor nga muanha. Saan pa gana sa mga investor nga protected area? Unya, lamigo na lugar. Lamigo na mga lugar, ha?
2: Amigo, palito na ko na, pero di na mo ma-develop kay protected area. Huwag, yapon.
1: Mawagay na nga dapat. Mauna usa sa tutukan, unta. O gusto taog, mulambo, mo kuan ba? Dili lang kay turismo ra tong tanaon.
2: Oh, lagi. Pero ako partner, og makalugar po may istorya ni Mayor Yol, mangutana ko si, niya og aware na ba si Ana o niya?
1: A perting awira.
2: Okay.
1: Perting awira.
2: Kung nahibaw na siya, adi usa na pakadakaan sa pambe, nga ma kuan siya, ma reduce ang kanang protected area. No, pero mo lagi og ako, dili pod angay siguro, dili mas maayo kun tibok probinsya nga naka-declare og
1: protected area.
2: Mo toy tan-aon og naay mga recommendations
1: para sa NGO.
2: Usar ka action.
1: Di ko na kinahanglan po ko nag third reading dito sa Kongres. Labi pa nimo eh.
2: Magtinabangay ang atong tulo ka congressman. Wala man ay problema siguro. So abot lang ga initiate. I don't know kining naa may kani abto bang sa may BIMO ba ni Diris Bohol sila by aware ana or BP mo or asa man sila na bilong Diris probinsya no kinsa may mas aware ana siguro kaning BP mo no kay siguro. Environment Bohol environment sana siya management office no BIMO man sa una nya karon BP mo data tong higala sa una si Loloy Lapuente siguro to
1: siguro
2: mas private mas aware siya na amo sa poy gihimo nila. Unsa okay. Po aksyon mas mayo manukad gikan nila mas Maho. Tako mas bugat no ang aksyon.
1: So karon arita sa kwan imong gibalita ka kanina nga di na pagian tong Bato Bridge.
2: Oh ngano mo Bato Bridge
1: igi ka bitaw gibalita na ganina di na pagian
2: temporary closure murag inyo ha man gikan po ni sa inyo hang ni Mayor Siguros Maribo.
1: Oh kay adi nimo na i-close nga loy tong kwan ha kay bisan good o kining magsakayan naman ka.
2: Magsakayan.
1: Oh, mutabok.
2: Aso mas may kaya sakayan.
1: Magsakayan aso. Ano itong inani mo makita ba nga porsigido gitong mga taga dito nga lugar nga mutabok yod kay
2: mas doon lagi.
1: Kay bisan kani magsakay sila sakayan kay og magtaob. Halimbawa katong approach katong nagtagbo ang karsada og ang tulay mao man toy gisigi nila og gitambakan. So karon si ang ilang tambak mitupong na dito sa tulay. Ang problema kay dito sa ubos kay maon ang putay miusos og tinuod.
2: So dili lalim sa part.
1: So nahimong buntod niya og mutaob. Puno nagtubig. So mo magsakayan sila mo. So but halos ang karsada ba nahimo na siyang suba.
2: Tungod ni saka ang tubig.
1: Oh. So ang problema ana kuron matud pa tungod kay instead kuno unta kuno dili gid kuno siya matrabaho og tinuod. Kay unsa to ingon nimo ko ana ang kwarta na sa kontraktor tungod kay ang budget na is 80 million. Nya ang girelease ko no is 8 million.
2: 8 million.
1: Oh. Sa 80 million, 8 million ang girelease mo ko nang ana.
2: Sa ako nadugan partner, kanang gi kanon nagtambak diha. Murag pila to kabuan, 4 months ba to ilang gihatag nga sigihag siya tambak sa kontraktor.
1: Oh.
2: Unya ang akong pangutana, unsa man in abay budget? Wala ang kontraktor kuno mo ini sagot patay. So ugway budget wa nay kwarta ang kontraktor. So unsaon na niya? Magsige siyag tambak ana, magsige siyag tambak hantod nga di na gyud mulihok ang
1: sige maglihok. Ang
2: so
1: sige
2: na,
1: maglihok.
2: Oh, mo na by
1: so ang sulbad ra gyud ana kay matud pa palpak yun ang projeka. Palpak yun. Kaya siyempre, og, sayop ang pagka-design. Kunya, sa ako nag-iingon, og dito lang tanagi gipidpid lagi sa buntod. Bitaw, sa, dito sa buntod, lagi agi ba? Buntod, gipidpid niya. Sa ibabaw gamay, gitukod tong tulay. So, kana karon og usbo na, kinadakuan yun, dag, mahimong wan ay kwintan ng tulay. So, pila ka milyon ko ng tulay, pag tao din ng tulay, unyag, isibog ng kalsada, natural, magama na po laing tulay dito. So, daghang yung mga nausik ba, nga kwarta sa atong gobyerno tungod aning dili maayo bitaw nga paghimo og design sa mga inana. Ato lang na siyang nasampol. So, mo nang mas maayo yun, ang usa ka proyekto og dinagko na gani, naagid siya feasibility study, naagid klaro nga pagtuon, kung para dili masayang ang kwarta, kahit kung kanapod karon, kung padayunon po na, ihurot diha tanan ang budget nga 80 million akong pangutana, unsa may solusyon nga himuon ana? So maghimo og hanging bridge. Kung maghimo og hanging bridge kay kung magsigir at tagtambak, wala man gyud. Magsigir man gyud pud los no. Magsigir maglos no. So ang himuon maghimo og hanging bridge kung pananglit ipadayon gyud na. So paigo ka ng 80 million.
2: Dili gyud na paigo. Mao lagi na nga akong luoy kay ang kontraktor aning hitabua kay magsigir sa tambak niya pila ka buwan ang gihatag nga iya gyud nang
1: ngano luoy man lugar ko biyaan pud ako na usaw man ako na
2: mao gani wa onya karon og biyaan na nimo di na nambot lang unsay mahitabo no kay wala
1: og
2: wala nagyoy wala nagyoy kay ika budget nga si kag tambak mo gasto ko kag gasolina gasto kag sakyanan di ba o diesel
1: so sa akong nahibaluan ang provincial government mura og misulat na ngadto sa presidente og ni secretary Lison nga ipakas ako nung release ng 80 million para matrabaho.
2: Ipakas ah? Oo. Oh. Oh, nga nung wak mapod girelease, unsa po pagtrabaho sa kuan?
1: Mula gina, nanawagan sila nga ihatag ng budget o pilagi ng budget para masuta o maklaro ginag pagtrabaho. Pero ako pong pangutana, unsa klase nga pagtrabaho, tambak lang gihapon. Maunay na kung, para kuno nga ang design, matuman.
2: Tambakan sa ginagihapon. Hantod nga, di na kuno maglihok ang, kuan ba, di na mo hupa. So murag 4 months lang ito ilang gihatag sa kontraktor. No niya
1: usaon na to pag siguro
2: personal nga gasto kwarta. Oh sa kontraktor. So munay
1: unsaon na to? Unsaon na to pag siguro ang dinamulihok nga kilid man na suba.
2: Basta gibutangan nila og kanang seat pile.
1: Gibutangan nila karon bang ug bukan mag mga seat pile.
2: Ano na seat pile?
1: Daghan ng seat pile na butang.
2: Mo lagi na nga balik ta ang punto ani is atong gisgutan tungod aning temporary close nga gipagawa sa LGU no gipahibaw sa LGU nga dunay temporary close nga himuon diha sa Bato Bridge no so buot pasabot kadtong mga lima ka mga mulupyo sa lima ka mga barangay nga tigagian anang dapita
1: mulibot na sila
2: mulibot na gawas anang giingon nimo magbaroto
1: ayaw! dili ang ayan. Dili
2: wang kay basi.
1: Kunya, isturbo po sa nagtrabaho.
2: Simbakog matuwad, mayabo, makaligo ninong sila, miskay mo ato. So, ang na.
1: Gawa sana, isturbo yun sa nagtrabaho.
2: Oo. Isturbo. Usap po na sa request siguro sa kontraktor na.
1: Dili matutukan.
2: Para dili siya matandog-tandog ba. Wala yung lain mag-agi-agi na kay silag tambak na yung mga agisakyanan, matandog.
1: Hunong na po, hunong. So, sakto ko na nga i-close sa agyod, unya pagkahuman, pukusan sa trabaho.
2: Yeah. So agwanta sa laman ang atong mga mulupyo dihan dapita.
1: May wag itay mahimo mga anak gyud
2: magagwanta.
1: Oh.
2: So mo nay kon ba mo nay mga epekto partner sa mga proyekto, no?
1: So tangan-ta na og unsay mahimong mahitabo gyud ana unsay mga kalambuan
2: nga ila. Asa magkadapit magatang ana.
1: Kana ang ilahang pagtrabaho kung resulta na no kung matarong ba yun mapakinabangan ba yun o mo desisyon sila nga ibalhin na lang yun
2: so naarna nila kay kung magpadayon sila padayon po ilang gastos kontraktor
1: ay sige mga higala ay mabalik may karong tao duman lang sa pipila ka mga pahinomdom.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: 102.3 KSLM. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go.
5: Chang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Chang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Chang Palace, we only serve the best that you deserve.
6: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Chang Palace Seafood Restaurant.
7: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
8: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
13: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
14: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
15: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
14: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.
16: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Good Morning Kiss.
1: The new Kiss FM 102.3, 8:38 in the morning. Mga ka-Kiss, and a Good Morning Kiss on a Tuesday. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss ka naka-tune in karon diha sa Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga brands nila sa ato mga staff na to diha sa Kalape Butika ng Bayan. Good morning niyong tanan, and also good morning to Sir Floro Rinca and sa tanang mga taga-Tesda office, Tesda staff. And also good morning to Consul Plong Plong Rinca. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na to diha sa mga Rinca family. Good morning niyong tanan. And also good morning sa ato mga ka-Kiss diha sa Unitop and Unicity, sa Novo Jeans, sa W69 Sports Apparel, Paso ng Kapayag and Sayas Restaurant. Good morning. And good morning sa ato mga ka-Kiss sa diha sa... Yes, sa tanang mga listeners na ito, kanaminaw karon sa Heidi's Barbecue and Tatsky's Barbecue diha sa kilid sa Barracks, mga ka-Kiss. And atong mga ka-Kiss sa diha sa Kati Special Barbecue and Ronis Barbecue sa J. Clarin. Good morning yung tanan diha. And sa tanang mga taga-Patapak, yes, diha sa J. Clarin, ganaminaw sa karon sa Kiss FM. Good morning. And good morning sa atong mga ka-Kiss diha nga naminaw sa karon na diri sa Tagbilaran City College, sa tanang mga faculty and staff na doon diha nga nakatune in karong mga orasa. At Regina Limosnero, good morning. And good morning also sa tanang mga ka-Kiss po na to nga nakatune in sa Kiss FM diya sa Manfred Motor Parts, sa Junlin Agribit Supply diya sa Poblasyon Baclayon, and sa tanang mga tagapayahan diha. And good morning ni Randy Pickett, ni Bro Randy Pickett diha, and ni Daisy Ann Pickett diya sa Dasitang Baclayon, sa tanang mga taga-Baclayon diya. Good morning niyon tanan. 8:39 in the morning. More music, mga ka-Kiss, and Good Morning Kiss on a Tuesday. The new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: Hi, we are the Center Stage Band, and you're listening to the new KISS 102.3.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayong magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan. Diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan. Kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimula na po natin ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi po natin mababasa, tuloy-tuloy lamang po kayo at huwag kayong mag-worry dahil po magre-reply naman po kami sa kakulang gabay para sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. I have uterine fibroids, myoma. Okay, minsan nararamdaman ko ang abdominal pressure, heavy periods at pagod. Paano ko ba masusuportahan ang aking katawan naturally habang sumusunod ako sa treatment ng aking medical doctor? Lisa from Nara, Palawan. You know what, no? Ang myoma ay isang non-cancerous uterine growth. Nakaka-apekto po ito sa reproductive system at pwedeng mag-influence po sa circulation at hormones. You know what, isa sa mga challenges ito yung fatigue at pagkakaroon ng abdominal pressure dahil sa dagdag na trabaho ng uterus at minsan iron loss of heavy bleeding. Localized inflammation, hormonal fluctuation, oxidative stress at possible nutrient deficiency. Malaga po ang medical follow-up ha, pero lifestyle and supportive wellness approaches, malaking tulong din also ito para to synergize kung ano po yung existing na treatment protocol na meron ka. And of course, EXL Makabuhay Capsule na pwede maging supportive sa anti-inflammatory pathways, antioxidant protection, hormonal balance, via gut organ support at energy metabolism para mas manageable po ang discomfort. EXL Makabuhay Black Coffee naman pwede makatulong sa digestion at mental focus sa daily energy. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsules 3 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman isa sa umaga. At kapag may nararamdaman na pain, pwede pong i-apply po ang EXL All-in-One Skincare Oil para instant ginhawa sa mga nararamdamang sakit. Kasabay po ang regular check-up, no? Karagdagang iron-rich food, hydration, gentle movement, stress management, and even consistency sa sleep, no? Mga kamakabuhay, tandaan po natin that EXL Makabuhay products are supportive wellness options. Patuloy lamang sa pag-inom ng inyong prescribed medication at follow-up sa healthcare professional. Ang tamang monitoring, balanced diet, hydration, gentle activities, stress management at healthy lifestyle, pwede nating suportahan ang ating body's natural balance and even our resilience. Consistency, awareness, and medical follow-up ang susi para maging empowered at hopeful ang sariling journey. Bago po tayo magtatapos po mga kamakabuhay, nais ko pong iwanan sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang tunay na biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo nabubuhay, mahalaga ang alagaan natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kasangkapan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, it is health that the real wealth and not a piece of gold and silver. Tunay nga, ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. Kaya huwag nating itong kalimutan at pahalagan sa bawat araw. Para naman sa ating mga kapatid na patuloy na nag-aanap po ng mga paraan upang suportahan ang kanilang kalusugan, tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon po natin ay laging nandyan upang magbigay po ng gabay at lakas sa bawat hamon sa buhay. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat, hindi lang physical na aspeto kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya't magtiwala po tayo sa Kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong programa ang DXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: DXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
8: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsan yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

Ay, kalimot, mga produkto sa EXL Makabuhay. Inyong karamapalit sa mga Soaking Botika. Saba! Sama sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Produkto sa EXL Makabuhay. It is now 9:52 on KISS FM.

0: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Hinay ang internet? Sige loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasal ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA o bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
2: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Your most wanted song is next. Stay tuned.
1: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, mag-Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kada adlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharex B para walay mo buhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
8: CNG Trading,
7: where quality meets affordability.
9: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ang katinig sa hilana,
4: dapat di napadugayon.
5: Dito ka sa maayo magpaayo.
6: Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino.
7: Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Kabalo ba ka, mga pinangga? Ngang ato ang debate sa ato ang mga huna-huna, atong mga mood ba? Directly connected na siya kung unsay atong gikaon? Daghang mga tao naguna-huna nga ang stress, ang pagkadali masuko, ang di takasabot sa atong debate, nga emotional lang siya. Pero ang siyensya nagsulti, ang atong utok na ginahanglan o insaktong pagkaon, right kind of fuel para magpabiling kalma o stable. When you eat the wrong carbohydrates like sugar and refined foods, your mood goes up, then crashes. Bantayan nato ha. Pag mali di ay ang klase nga carbohydrates ang atong mas gidaghan og kaon, like grabing asukal, kanang refined nga sugar, ang ato ang mood makuratan, unya mo crash siya, mga pinangga. When we say makuratan, astang murag hyper ka, murag lami imong paminaw primero, pero pila ka minuto, pila ka oras, kalit lang siya og kahagba, maunay bantayan pag wrong ang carbohydrates. Matingala ka, maglisod kag pugong sa imuhang emotion, maglisod kag pugong sa imuhang gibate. But when you eat the right carbohydrates, ang imong utok mo produce siya og serotonin. Mao ni bantayan. When you eat the right carbohydrates, ang imong utok mo produce og serotonin. Mao na siya ang chemical of peace. Lami imong paminaw. Unya, emotional balance. Dili tanang lami, pero crash ka, pag pila ka mga oras, yun ang problem. Pero lami imong paminaw, unya, emotional balance sulod sa 4-6 ka oras. Emotional balance. Nganong 4-6 ka oras mandok? Tungod kay diha manggod ma, fully digest, magaling ay imong pagkaon. Ang uban, maabot og 6 ka oras pag insakto ang protein, fats, carbohydrates, mga minerals, kailang gikaon. Studies in the American Journal of Clinical Nutrition nagpakita nga ang high glycemic or refined carbohydrates mupa-increase sa mood swings and depression risk. Unsa man ning refined carbohydrates. For example, candy. Nagtimpla ka og isa ka kape, isa ka baso or cup na kape, pero gibutangan nimo og, let's say, duha, tulo, upat kutsarang asukar na iingon ni ana. Unya, nagkaog white bread pero wala giparisag saging. Nagkaon og white rice pero walay mga dahon-dahon nga gikaon. Mas kwapunta kung linubok nga whole grain nga rice, kanang linubok bitaw, or unpolished rice, kanang medyo kuan lang, medyo humukon nga unpolished. Ayaw tong gahi kay nga unpolished. Kanang unpolished to the point nga wala matangtang ang tanan niya giyod nga mga brand. Katong mga fiber niya. Kasi si fiber manggod, siya ang tig-control sa production sa imong sugar dito sa imuhang atay. Dili mo taas kaayo, paspas ang pagtaas sa imuhang sugar sa imong dugo. Basta ang imong gikaon na ay mga fiber, mga pinangga. Mao na nga kung hiligtag fiber, but pasabot ba, mailhaman ni mo nga wala kaayo tay fiber. Kay dili ta hilig mag-usap mukaon. Kay kanang ginausap pa nato ang pagkaon, mao na yung mga fibrous nga mga pagkaon. So, kung mag-white rice ta, timan ilang yun nga, ayaw ipashoot up dritso ang imuhang sugar. Para dili mo shoot up, pagbuka ang mag-white rice, kung mahimo, maapilan ni mo siya og mga dahon-dahon, mga side dish. Nagtadtad ba kag pipino diha? Nagtadtad ba kag mga radish diha? Nagkaon ba kag mga lato diha? Mga dahon-dahon? Ingon ni ana, labi na kung unpolished rice pag yung kikaon ni mo, pinangga. Dili tong to the necessary nga unpolished nga gahi kay usapon ha. Bisag ka tong mga nigpis na kaayo, basta importante, ma-feel gihapon nimo ang fiber sa pag-usap. Humok siya sa pag-usap. The best gihapon na siya. Ang research sa nutritional neuroscience
ilang gi-explain dito nga ang steady glucose supply from complex carbohydrates supports brain function and emotional control. So, importante lang gyud ay nga ang ato ang mga sugar nato sa atong dugo mag-steady. Pag ang imong emotional makakontrol ka,

dugo ang atong dugo. Dapat stable. Dili siya murag yoyo, taas, mubaba, taas, mubaba. Ug mao nay hinungdan pag wala kay fiber makaon matag adlaw. Hinumdumi, kailangan nato og complex carbohydrates. Daghan kay tag madungog sa mga low-carb diet. The best na siya sa iba or sa lahi nga anggulo sa kahimsog sa panglawas. Pero in the bigger picture, ang giginahanglan nato is, kaya ang atong lawas nato, glucose mangyud ang number one yung giginahanglan. Now, para mahimo siyang steady, kinahanglan complex carbohydrates ang kauna mga pinaga. Pag complex carbohydrates ang imong ginakaon, dili itong mga refined nga mga carbohydrates, putpasabot, pag complex carbohydrates, ang imuhang lawas matabangan makaproduce og serotonin. Kanang serotonin, mo na'y makapakalma, nakikalinaw, niya lami imong tulog. Pag sige mong away, saputon ka, dali ka maglagot, maglain ang imuhang buot, dili ka kalma, ginanerbiyos ka, kailangan ni mong serotonin. Kailangan ni mong complex carbohydrates. Ikaduha, ang complex carbohydrates, so tungod kay makapasteady siya, sa ato ang mga glucose, consistent ang imuhang brain energy. Ibig sabihin, maka-focus ka. No? Daghan kag matrabaho, productive ka. Na kung naa kay complex carbohydrates, ma-prevent ang sudden drop sa imong energy o sa imong mood. Mao na ang bantayan kay nato. Nga ang imong brain dapat dili mag-overactive. Ang imong emotion dapat makontrolar nimo, sayo nimo i-control. So di man iha, pag lisod dagan i-control ang imuhang huna-huna, ang imong emotion, kaon og complex carbohydrates. So dok, asa man nato na makaon? So panalitan, stress jud kaayo ka ni ining mga simanahuna, bulana, ayo sa kaon og white rice pinangga. Ang imong himoong carbohydrates complex, kamote or sweet potato. Buntagod hapon, Charo. Oh, mintras stress pa ka. Kana, kaong kagsudaan, itlog, isda, a little carne over there, ng mga orasa, ay lagkaw carne sa gabi eh. And then, sa humay, good, kung kaong kaghumay, mag-brown rice ka. Pwede po ka mag-whole grain red rice. Pula nga, kanoon. Kung gahi ra kaayong kanoon, taghanag tubig pahumuka po siya. Mo ni sikreto. Pwede po ka mag-oatmeal, especially yung mga rolled oats, no? Mga dagko nga mga oatmeal na ana sa daghana sa mga grocery stores. Ayo tong instant, mas gwapo tong lutuon pa 5 minutes. Sagulan nimo na siya og mga sudan, mas the best na siya. Mas steady ang imuhang brain. Whole grain bread, kumukaon kag pan, ayo nang white bread, mangita kag whole grain bread. Ayo tong wheaten bread, medyo pilit. Pangita jud ka medyo gaspang-gaspangon. Whole grain bread. Yan, mas longer and lasting energy na siya. Pwede pod sa ina to, corn, mais. Natural complex carbohydrate yan. Labi na ka ng mais na paspakaw. The best, mo na ito ang kaunon. Hinumduman na to nga, ang carbohydrates nga na ay fiber plus na ay protein like vegetables, eggs, fish, mao na'y mas better stability ang ato ang energy tibuok adlaw. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Especially kung stress kaayuta, isa or duha kapsula dayon tulog. Daghana lang tubig inom, isa kabaso or duha kabasong tubig. Kung medyo ginabutan imong tiyan, init-init nga tubig inom ah, nga naay isa or duha kalamansi. Kung nagahapdos imong kutukuto, ang imong tubig butangi o isa kapudyot nga asin. Mag-inom ka na before matulog. Maliban lang sa mga gibawalan o asin, especially sa mga nanghupong, kinahanglan magpakonsulta. Karong panahon na daghan kaayo ang stress, kulang tulog, kapoy o dali kaayo mag-irritate, dali masuko ba? Apan kabalo ba ka kung imong lawas kulang sa suporta, lisod gyud makontrol ang mood og energy nato. Mao nga importante nga atong suportaran ang lawas naturally. EXL Makabuhay Plus

0: herbal capsule is a carefully prepared herbal food supplement designed to support healthy blood circulation, natural detoxification, liver and digestive function, immune system support, relaxation, and better sleep. Because when your circulation is good and your body is nourished, mas stable ang imong energy, mas kalmado ang imong hunahuna, og mas ligon ang imong lawas batok sa stress. Best time to take? After dinner or before sleep para makatabang sa relaxation o recovery sa lawas overnight. Importanteng pahibalo, this is a food supplement, not a medicine. But it is designed to support your body's natural healing process. Kung naigibate, buntag o tuhapon, pwede mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Wala na siya contraindication sa inyong mga maintenance. Kung medyo taas ka o dako kang tao, overweight pa gyud ta, pwede mag-inom duha hantod tulo ka kapsula kada inom buntag o tuhapon aron dali maulian. Kung natay gibati, kung stress ta kaayo, ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pag naka-EXL Makabuhay, buhay na buhay ang lawas. EXL Makabuhay Plus. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na kaanak. Pinagi sa makabuhay, nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Iyon magnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manahay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Balik ta mga pinangga sa ato ang tulumanong basta healthy, happy! Sa atong mga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, whether in family, marriage, church, or work, naay usa ka skill. Anay usa ka skill can either build or break everything, and that is communication. Usa ni ka skill nga pwede mo palig-on og mo pa bungkag daghang relasyon nga wala mabungkag tungod sa kakulang og gugma. Ato gyud ang gibalik-balik mga pinangga. Unsa hinungdan nga nagfail ang ilahang kami niyoon tungod sa misunderstanding, tungod sa mga paghilom-hilom lang, di kabalo mo express, di kabalo unsaon pag abli, pag open. Unya, pag i-open pagyud, wrong words pagyud, mali pagyud usahay ug makadaghan ang maistorya. Mao na nga importante kaayo nga mahibaw-an nato ang difference between good communication and poor communication. Aron nga pwede nato ma-build ang usa ka lig-on og healthier connections. Ang good communication, clear and honest yun na mga pinaga. Mao na mo build og connection basta naa kay good communication. Imong giistorya kun unsa gyud ang insakto og tinuod gyud. Wala ka mag-guessing-guessing. Kung dili, imog yung istorya unsa gyud ang but ipasabot ni ini. But pasabot kung naay problema, kung gikapoy ka, moingon ka, I feel tired today, can we talk later? Medyo kikapoy pa man good ko karon, pwede ta, ugma sa buntag na nato na istoryahan. Medyo kapoy akong utok, pwede ba? Ato saning iampo before ta mag-discuss. Pwede ba magbaklay-baklay sa ta before nato ni hisgutan? Dapat clear and honest kung unsay bote mo ipasabot, dili guessing-guessing. Now, ikaduha, importante nga maminaw gyud ka sa pagsabot. Dili kay maminaw ka kay naghulat lang ka kanus akang istorya. Kinahanglan imong sabton ang iyahang side. Atong sabton ang iyang side. Ikatulo, sa good communication. Kung naay ka matuoran or tinuod nga imong istorya, dapat istorya nimo with kindness. Maayo ang imuhang pagtubag. Pwede nimong istorya, lahi ang akong nakita ba no, lahi akong pagsabot, pwede nato na siya maistoryahan. Ipakita gihapon nimo ang pagrespeto, pagsalig or unsaon nimo sa pagtabang. Ikaupat, para sa good communication, kinahanglan kung nibati ka o kasakit, nasakitan ka. Imong iistorya sa iyaha. Dili kay paaboton nimo nga mubuto ang imuhang dughan, ang imong gibati, ay ha pa siya makabalong, nasakitan na day ka. Medyo nasakitan pa lang gani ka. Kung di gyud nimo mapugngan nga ipalabay, perminti siya nagasakit, imo na lang na siyang istorya ipahibalo sa iya. Likayan gyud ang passive aggressive words. Kana bitaw magbukal-bukal ang imong dugo sa imuhang pagstorya, unya maglisngag-lisngag imong ilong tungod sa imong kalagot, ayaw. Ayaw sa istorya pag ingana ang imuhang gibate. Imbis imong i-open sa iyaha, uy, tabangi ko bi, kailangan nako ang imuhang attention. Kailangan nako ang imuhang idea. Sa to pa, ang good communication na kay gi-build, unsa imuhang gi-panday. Ang pagsalig, number one. Ikaduha, ang kalinaw. Ikatulo, ang strong relationship. Imong gihuna-huna nga dili nimo siya mabungkag. Imo siyang i-build up. Ayan ha. Pero ang poor communication, aba, number one assumption, imo din gi-assume nga, dapat kabalo ka. Ay, wari ka kabalo, tangahan ni mo eh. Oh, di na pwede. That is a bad communication, poor communication. Mo, destroy na, muguba na og connection. Ikaduha, namanggoy mga asawa or bana, or dili pamilya ba nato, mas maayo ta sa ilaha kaysa ato ang sulod sa panimalay, di ba? So, kinahanglan, dili maghilom-hilom. Unya, kung di na makaya, mubuto na kadayon. O, di na siya mao. Unya, iwasig yun ang harsh words mga pinaga. Unya, kinahanglan, maminaw. Kaya kung di ka maminaw, naga-interrupt ka, gina-ignore ni mong pagbati, that is poor communication. Unya, kana di ay musulti kas kalagot, poor communication na siya. Unya, kinahanglan, ang ato ang likayan, silent treatment og no resolution, poor communication. Ahala, sigdi lang. Moingon ta dayon nga, ang Ginoo na'y mag-igo, ang Ginoo na'y bahala. Unya, nag-avoid ka, nakay avoidance, nakay silent treatment. Ang imong paghilom-hilom, minsahin na nimo para sa ilaha. Oh, no resolution. Yun. So, unsa may imong gina-build up basta poor communication ka. Misunderstanding. Oh, wala ka nagpaninguha nga magsinabtanay. Kaya nga naman, ang kalagot, ang imuha lang yung assumption, ang imong gipadako ba, ay dapat kabalo ka. Ikaduha, stress ang imong gi-build up. Ikatulo, emotional distance. Ginapalayo ni mo siya sa imuha.
7: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ay, EXL
2: Makabuhay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Jimmy Mukasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, na palaboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Good communication doesn't require perfect words. It requires a humble heart willing to understand and be understood. Ang maayong komunikasyon dili kinahanglan og perfect jud kay nga pagkasulti. Kikinahanglan lang ang good communication, humble kag kasing-kasing, mapainubsanon kag kasing-kasing, willing ka mo sabot o makasabot. Ang word for today, makita sa Ephesians chapter 4 verse 29. Ephesians chapter 4 verse 29. Do not let any bad words come out of your mouth, but say only what will help people. Say what will make them stronger. Then what you say will be a blessing to those who listen. Dili gyud nato tugutan nga natay mga bad words. Kanang bad words, poor communication ba? Nga ipagawas nato sa tuang mga baba. Unsa kay nang poor communication, but pasabot nagasulti ka nga makapa misunderstanding. Magasulti ka para ma-stress. Magasulti ka para malagyo ang inyuhang mga pagbati. So today, mga pinaga, hinumduman nato nga musulti ta para makatabang sa itong mga tao. Musulti ta para maligo ng isig katao. Musulti ta nga mahimong panalangin sa mga nagapaminaw. So today, choose your words wisely. Speak with kindness. Listen
7: with patience and express your heart before it's too late. Because in the end, it's not just what we say. It's how we make people feel that last. This is Doc Bri Palangi reminding you, healthy communication builds healthy relationships and a healthy life.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elma
2: Guay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipa-uli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikaw naghilak, kay para sa akong anak. Mumata ko kadlaon, masakit Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elma Guay.
1: Basta healthy, happy!
13: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran, Surrey.

The new Kiss FM 102.3. Oras natin, alas 11.22 na. Just widen up your early, should I say, late morning habit. Sa programang dumadagdag, kasama nyo tuwing walang halian. Ito ang Kiss Out sa Kiss. Siyempre si Bob Goodman pa rin. Yeah! Ang makakasama nyo hanggang 12 or make that 1 o'clock in the afternoon on a very beautiful Tuesday. Alam mo, grabe ang experience ko yung malakas na ulan yesterday sa amin sa Duero. And kasi na yung mga kakulian gamay, that's why I wasn't able to be with you, mga kakisaw sa Kiss, okay? Oh, pasensya na muna, ha? Oo, I'm asking for your forgiveness. Pero I got, this day, I gotta get even, alright? I gotta get even, kasi grabe yung ulan sa amin. Grabe yung ulan sa amin, actually. Tapos ganyan kadlaon ni ula na po. Hapit lang ta akong mo-chat or mo-text ni ano eh, Sir Anthony Damalerio. Sir Anthony Anggong Damalerio. Ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Pero pagpaminaw ko sa balita, na manday low pressure area sa eastern part of Visayas. Kaya pala nag-uulan eh, eastern part of Bolding Cabe. So medyo okay. May bagyo pala ka nag-uulan na. Oo. Kala ko kung ano na eh. Katawag na sa... Oh, magchat-chat na sana ako kay Sir Anggong eh. Oo, oh, alam nyo si Sir Anggong, napaka-busy niyan. Pero kahit anong busy niyan, basta tawagan nyo siya, chat nyo siya. Sus, Mar Joseph, talagang sasagutin kayo niyan. Hindi kayo pababayaan niyan. Sir Anthony Anggong Damalero is just a chat away. Oh, di ba? Recently, nag-open ng ano, Tarsier 117 sa Talibol. Yeah, tila mo naman. Di ba? Oh. Tapos, napaka-active niyan. Every now and then, talaga nagpapatawag yan pag may mga low pressure area. Early prep na yan. Early preparation na yan. Yan ang leader, di ba? Yan ang leader! Sir Anthony Anggong Damalerio. Sir! Kamusta, sir? Amping sa kanunay, ha? Amping sa kanunay, Sir Anthony. Ayan. Yeah. Alright, kaibigan natin yan. Ayan, ha? Oo, PDRRMO. Head ng lalawigang Bulanon. Maaasahan sa anumang oras. Maaasahan sa anumang laban ng panahon, ha? Oo. Sir Avery Anggong Damalerio. Galing pa mag-story. Galing pa mag-explain. Alam mo yung taong pag nag-explain sa'yo na mahuhuli mo kagad yung gusto niyang ipasabot? Yan ang idol natin. Oras, alas 11.25 na. Maya-maya, update ko naman kayo sa weather system natin. Ha? Weather hypnosis, the ice system. Andiyan kasi si Sir Anthony. Andiyan kasi si Sir Anthony. Ayan, ha? Oh. Ayan, naapod ang mga taga-FCB nakikinig sa atin. Oh, mga taga-FCB, Ma'am Belen, shoutout FCB Cogon. Ayan, mga taga-FCB Cogon, nakikinig din sa atin. As always, maraming thank you sa mga taga-FCB Cogon. Hindi lang sa FCB Cogon, lahat na natin, lahat ng branches ng FCB, ng First Consolidated Bank. Tag-ulan na, wala bang payong... Alas 11.26 oras na rin, and that's our Philippine Standard Time. Ito ang Kiss Out sa Kiss, ang programang dumadagundong. Kasama niyo tuwing palanghalian, dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Back with more back-to-back certified hits, One Direction.

the new Kiss FM 102.3 back-to-back certified hits just winding up your ito ang sinasabi kong late morning show ninyo, late morning habit nyo. Kasama nyo ako sa pagluluto nyo sa inyong mga pananghalian, especially ngayong klasihan ay mga mommies, mga daddies. Dapat alam natin ang gagawin natin, ha? Hindi yung panay junk foods lang ibibigay, ha? Again and again, hindi ako magsasawag sabihin sa inyo na dapat palanggaon na ito ng ating mga kiddos. Bigyan natin sila ng mga masustansyang pagkain. Alams na this! Ha? Hindi yung mupalitra mo diyan sa mga kuan, kilid-kilid. Ayaw po. Alam mo, for them, no? For them, ano? For them to keep on going sa kanilang panag-eskwela. Sa kanilang pag-eskwela. Di ba? Oh, luto-luto po pinagilagmay. I know ang uban medyo busy, pero make it a point na makukuha nyo talaga magluto para sa inyong mga kiddos. Yan ang pinaka-importante niyan. Yung matikman nila, yung sarap ng inyong pagluluto with kasamang pagmamahal. Oh, di ba? Sabayan mapapakinggan sa Channel 33. Mapapakinggan at mapapanood sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Mayloon, Kalape, Tubigon, Ilabanga at Laurin. Mapapakinggan din sa eastern part of Bohol. No? Oo. Hindi, sa eastern, northeastern. Northeastern part of Bohol diyan sa may Ubay, Carlos P. Garcia, Trinidad, Talibon, San Rafael, Mabini, sa Mabini. Diya po sa may Sagbayan. Hello there. Maayong pagpamilaw ka ninyong tanan. Especially diya sa may McDonald's. McDonald's, ano? McDonald's, Ubay. Ayan, ha? Maayong pagpamilaw. And live tayo sa Facebook. Live sa Facebook. Dariel Bert Arwira. Thank you. Shout out daw kay Dariel Bert. Ang mabait on the way from Brooks Point, Palawan. Okay, maraming salamat sa mga taga Palawan. Ha? Thank you. And Peter Carel Navea is with us. Thank you. Okay, live sa Facebook, sa Paperless World of Facebook. Eto na, as I mentioned a while back, update ko muna kayo sa ating daily weather hypnosis for the day. I-check natin, ha? Unsa may kahimtang kalagayan ng ating panahon. Di ba? Buti pa ang panahon. Ha? Buti pa ang panahon. May kalagayan. Woo! Eto na. Eto, the center of tropical storm si Josie Harishen. Ayan ang pangalan pala, Josie. Was estimated based on all available data at 1,095 kilometers east of eastern Visayas, with maximum sustained winds of 65 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 80 kilometers per hour. It is moving northwestward at 25 kilometers per hour. Southwest monsoon affecting the western section of northern Luzon. Paminaw, Metro Manila and the rest of the country including central Visayas will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Caused by localized thunderstorms, epekto ane, possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Amping sa kanunay, mga kakis. Okay, alas 11:33 na.

0: Virginia.
1: Agoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte.
4: Di kariho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte.
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte.
2: Maunang diskarte na ko. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte.
5: Paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
11: Uy, what ako?
12: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.

0: The new Kiss FM 102.3, Taylor Swift. Oh, polite. Can you sleep under the lightning strike? Ha? Kaya mo yun? Uy, huwag kayong lalabas. Huwag may mga kulog. Kidlat, ha? No? Delikado. Pero si Taylor Swift, tinatanong, china-challenge kayo. Oh, can you sleep under the lightning strike? Wow! Tama ba? Tama ba? Tama ba? Oh, now you're sleeping under the lightning strike.
1: Oo, di ba? Nako, ha? Huwag kayong basta-basta
0: lalabas pag may mga kulog at kidlat at huwag din kayo magpapasilong sa mga matataas na bagay kagaya ng nyog, kalubihan, di ba? Mga puno, dapat talaga kuan mo, namoy safe na lugar, no? Labi na ka itong mga estudyante, di ba? No? Padung uli, nagdalugdog. Ay, nako. Safety first, okay? Asuncion, Dolauta, Dayupay. Good morning! Maayang pagpaminaw. Thank you very much. And sa mga taga-Tagbilaran City Tire, diya sa may Tamblot. Okay? Maayang pagpaminaw ka ninyo tanan. At mga amigo na ito, diya sa may Tagbilaran City Tire. Ayan! And syempre, sa mga taga-AutoZone, hello! Aha. Doc Titus Dave, Kalipusan. Kalipusan Dental Clinic, Nero Street, ha? And sa AutoZone kay Madam Rosa Verna. Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Paring Sir Kagawad Marlon Dilusa ng Barangay Mangga, Mads Maymay. Ayan ha, mga kahigalaan nato sa May Mangga. Sarap ng weather ngayon. Okay, tanaw na tanaw ko, hindi mainit eh. Oh. Hindi mainit, medyo makulimlim pero sakto lang. Ano? Hindi nakakapaso. Ang ganda ng weather. Thank God for the weather! Ha? Diba? Sarap, sarap, sarap, sarap ng weather ngayon. Natutuwa si Bob. Kasi hindi mainit. Hindi mainit ang weather ngayon. Hindi mainit ang weather. Thank you, paring Sir Kagawad, Marlon Dilusa! Mabot na kapitan yan. Angay na suportahan niya. Palangga kayo niyan. Higit sa lahat, anumang oras, anumang... makikita niyo yan siya, hindi yan magtatago. Diba? Oh, mga kaigalaan nato sa Mangga. Alams na. November 2. Ay, nako. Kaya nga lalaman. Sino na naman to? Ah, oh, si Mads Maria Rain Cabagnot Tomentado. Woo! Mayong. Post da ko man. Kung nakapiligido na ako da. O, pangalan ako. Bob na lang. Ikaw naman. Talaga. Ayaw pag tila. Ayaw pag seryoso nila, Mads. Bob lang pwede na. Ha? Ay, nako. O, ito pa, si Benji Marzon, the great magician. Ganagod ko maminaw ni mo sa radio. Ilad. Kargadog ilad po si Benji. Benji. Pag magic na naman sa uban, ayaw na rin sa ako, ha? Sa mga taga The Wisneland, ayan. Pero taga kuan to eh, taga Itom to eh. Itom, Duero, Bohol. Pero naana siya karoon diyan sa may The Wisneland. The great magician, si Benji Marzon. Magpapaminaw ni Murado. Oras natin, 11:47. And that's our Philippine Standard Time. Ito ang Kiss House sa Kiss FM. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Here's Marvin Gaye, Charlie Puth, and Meghan Trainor.

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. Huwag naminaw ka sa KISS FM 102.3. Ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Huwag daghang salamat.

0: Swakto pak, swakto na. 45 pesos ka? SRP.
1: Strong sa una, herbal strong.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay parehas ko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumahay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
6: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mapalisa mga butika.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kinahanglan. Extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
5: Hala, kanay.
6: Wow, nice.
5: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
6: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
5: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
6: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
7: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
6: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
8: Uy, what ako?
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi, baling malasa, oy.
16: Unsa ka, Brad?
15: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
16: Unsa man imong ATM card?
15: Banknet.
16: Ano problem sa PHCI withdraw?
15: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
16: Abi nimo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
15: Mao ba?
16: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
15: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mu-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
16: Unsa nya?
15: Lamasag ko diha, bi. Para mintin.
16: Gamintin kag numero?
15: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
16: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
17: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
19: Rexino Forte!
17: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
19: Rexino Forte!
17: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
19: Rexino Forte!
18: Maunang discarding nako. Discarding bisdak na to.
19: Rexino Forte!
18: Mas paspas, balat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bye.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Patna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Leonie Tabarugias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo. GXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian. Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bag-o.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Basta na ay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tiguang na ko. Mauna ang andang na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! What a-
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka dere!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang sarap!

0: ang kainit sa hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bye.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
3: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
6: Good news! Sa MLier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 17 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Maayong pagpamati mga ka-dearest friends, ilabi na gyud sa katong mga nagbiyahe karon, sa mga naa sa dalan, nga nagmaneho, nagsakay o padulong pauli. Amping kanunay! And shoutout di ay ni Ate Jane Jasmine Solis o ni Ate Joanne May Ladeza. Mga ka-dearest friends, at ang inasad ninyo unya ang sumpay sa mong drama nga sure ko nga magpainit sa inyuhang kahaponon. And yes, here is a song, I Don't Wanna Lose Your Love. Only here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear J.N., sa dihang ni uli na ang uyam ni Aaron, gakmulo gihapon mi og practice. Og siguro nakabantay si Aaron nga mura ba og wala ko'y gana tungod kay kanunay na lang ko masayop og mawala ko sa focus. Og sa dihang ni pahulay na mi,
1: Sheena, okay ra ka?
0: Sa tinuod, Aaron, dilikit ko okay.
1: Unsa man dili mong problema?
0: Aaron, pasabta ko kung anong imuha kong gihalukan pag niaging gabi.
1: Oh, Sheena, sa tinuod lang, naka gusto gid ko si imo ha.
0: Oh, ha? Pero naa naman kayo iyab.
1: Oo, pero murag nawala na gyud ang akong gibati sa iya ha. Sukad nga naa ka.
0: Aaron.
1: Sheena, gusto di ka kaayo. Gusto ko makahibalo kung pareho ba tao gibati.
0: Unsa? Pero oo, gusto ka, pero kamo pa man ni Janine.
1: Ayoko bala ka. Buwagan ako si Janine.
0: Okay, sige. Pero gusto ko itako na lang natong atong relasyon na.
1: Sige, Sheena.

0: escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
1: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
2: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, sounding.
7: Drink responsibly.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-election, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
15: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Giguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Bye!

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan. Diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi po natin mababasa, tuloy-tuloy lamang po kayo at huwag kayong mag-worry dahil po magre-reply naman po kami sa kakulang gabay para sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. I have uterine fibroids, myoma. Okay, minsan nararamdaman ko ang abdominal pressure, heavy periods at pagod. Paano ko mo ba masusuportahan ang aking katawan naturally habang sumusunod ako sa treatment ng aking medical doctor? Riza from Nara, Palawan. You know what, no? Ang myoma ay isang non-cancerous uterine growths. Nakaka-apekto po ito sa reproductive system at pwedeng mag-influence po sa circulation at hormones. You know what, isa sa mga challenges nito yung fatigue at pagkakaroon ng abdominal pressure dahil sa dagdag na trabaho ng uterus at minsan iron loss of heavy bleeding. Localized inflammation, hormonal fluctuation, oxidative stress at possible nutrient deficiency. Mahalaga po ang medical follow-up ha, pero lifestyle and supportive wellness approaches, malaking tulong din also ito para to synergize kung ano po yung existing na treatment protocol na meron ka. And of course, EXL Makabuhay Capsule na pwedeng maging supportive sa anti-inflammatory pathways, antioxidant protection, hormonal balance via gut organ support at energy metabolism para mas manageable po ang discomfort. EXL Makabuhay Black Coffee naman pwede makatulong sa digestion at mental focus sa daily energy. Pagsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman isa sa umaga. At kapag may nararamdaman na pain, pwede pong i-apply po ang EXL All-in-One Skincare Oil para instant inhawa sa mga nararamdamang sakit. Kasabay po ang regular check-up, no? Karagdagang iron-rich food, hydration, gentle movement, stress management, and even consistency sa sleep, no? Mga kamakabuhay, tandaan po natin that EXL Makabuhay products are supportive wellness options. Patuloy lamang sa pag-inom ng inyong prescribed medication at follow-up sa healthcare professional. Ang tamang monitoring, balanced diet, hydration, gentle activities, stress management, at healthy lifestyle, pwede nating suportahan ang ating body's natural balance and even our resilience. Consistency, awareness, and medical follow-up ang susi para maging empowered at hopeful ang sariling journey. Bago po tayo magtatapos po mga kamakabuhay, nais ko pong iwanan sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang tunay na biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo nabubuhay, mahalaga ang alagaan natin ng ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kasangkapan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, it is health, not the real wealth and not a piece of gold and silver. Tunay nga, ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. Kaya't huwag nating itong kalimutan at pahalagan sa bawat araw. Para naman sa ating mga kapatid na patuloy na nagaanap po ng mga paraan upang suportahan ang kanilang kalusugan, tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon po natin ay laging nandyan upang magbigay po ng gabay at lakas sa bawat hamon sa buhay. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat, hindi lang physical na aspeto, kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya't magtiwala po tayo sa Kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din natin kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya natin pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong program ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok og lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
11: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
12: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: maghinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang nag-inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ania o bukas na ang bake shop nga maoy gilisgutan karon.

Ang galimot mga produkto sa EXL Mangkabuhay niyo karong mapalit sa inyong mga suking butika. Og diri sa ato radio station sa Kiss 102.3 Binting Street, Tagbilaran City, ang EXL Mangkabuhay Plus Capsule. Puno ka na sa vitamin C o vitamin B, mong kapsula produkto sa EXL Mangkabuhay.

0: Food Incorporated.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies o gila. Isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Para pagpagaling ng Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Miaging mga adlaw at tuanin isgutan, mahitungod sa repolyo, unsa di ay kanindot ang repolyo sa ato ang panglawas, especially sa atong mga skin, sa atong mga panit. Gitawag ang repolyo, mga pininga, the beauty vegetable. Nga naman, tungod kay nani siya beauty minerals, kaning silicon o sulfur. Kaning silicon o sulfur, mga pininga, mauni siya ang responsible nga makasulod ang imong mga nutrisyon paingon sa imuhang selula, mga sustansya paingon dito sa imong selula, o ang mga hugaw sa imong mga selula mapagawas. Gitawag na siya og osmosis. Mauni siya ang makapalimpyo sa tong panit nga ang atong mga panit mas magiging smooth, mas hamis, mas bata. Mauna dapat na kay good osmosis sa imuhang lawas. Og para makuha nato ni siya nga benefits, dapat juice ang imuhang pag-inom sa cabbage. Dapat cabbage juice ang imuhang pag-take sa cabbage. Pwede ka mukaon og mga salad, mga gulay sa cabbage, pero mas nindot ang pag-inom sa juice ni ini mga pininga. Oops, ayaw kalimot ha, balik ta sa cabbage. Ang cabbage mga pininga, makatabang siya pagpa lose weight, pampa-improve sa tuang gut system. But pasabot, mupadaghan po ni siya sa imuhang good bacteria, mupabalance siya sa mga mikrobyo sa imuhang system. Og mupadecrease or mupatabang pawala sa mga pagpanghubag sa atong mga lawas. Makatabang kay ang cabbage nga masabay nimo sa imuhang diet kada adlaw. Og ang cabbage mga pinanga, mupabalance niya sa mga hormones sa atong mga electricity sa atong lawas. Para makafunction kay atong lawas, kinahanglan tag balance hormones. Balance nga mga hormones. Og the last but not the least, ang cabbage juice makapatabang pag-detoxify, pagpalimpyo sa tuang mga lawas. Importante kaayo nga manglimpyo ta sa tong lawas. For example, maayo ba nga di ta maligo pila ka adlaw? Ang baho nga ilok, ang baho nga sinina, ang baho nga baba, ang baho nga lawas, ilhanan ni siya nga naay hugaw. Ang baho nga utot, ilhanan po na nga hugaw ang imong sistema. Kung hugaw ang imong sistema, dali ka matiguang, dali ka magsakit. Mao nga kinahanglan mo kaon jud kag cabbage, labi na red cabbage pinanga. Kung walay red cabbage, pwede man po ng green cabbage tungod kay tag-as ni sila og sulfur og silicon nga kining klase nga mga minerals, mao ni mo tabang sa atoang maayong osmosis. Para nga ang mga sustansya, tubig makasulod sa tong cell, o ang mga hugaw nga naa sa atong mga sulod sa tong cells mapagawas. Mailhan nimo nga limpyo ang imong lawas, limpyo ang imong cellula nimo pinaga. Kay dili baho ang imong ilok, dili baho ang imong lawas, dili baho ang imong utot, dili baho o anso ang imong ihi, dili baho ang imong singot, ang imong baba, dili magbaho. Since ang red cabbage or tapol nga cabbage or repolyo mas taas ang anthocyanin, mas nindot ni siya nga isabay si mong diet o mga fresh juices para ang mga nangadamage, mga inflammation sa imuhang gut system, sa imong digestive system, ma-repair to una, unya magsugod ang healing, mas dali ka maulian sa imong mga gipangbati. Mao nang importante kayo na atay mga pagkaon, mahibawan nga makatabang sa atong nervous system para mo function pag-ayo ang atong nervous system, ang atong hypothalamus. Mauna atong ginarecommend ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga mutabang pampalamig tulog, unya inourish niya ang nervous system, makatabang pod sa atong cardiovascular system, respiratory system. Mauna nga pag mag-inom tawo ng EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule man panihapon or sa di pa matulog, mas lami ang tulog, mas gaan ang lawas, inigmata sa buntag, especially layo ta sa urom-urom, layo ta sa mga pag-atakis kasing-kasing. Kaya nga naman, ginatabangan sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na dili ka mo hagop. Mawala ang sakit sa itong mga abaga o sakit sa kalawasan. Taigong time mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. More music.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
9: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon. Tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Motor kong igno na, ginutuntui ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
13: Hi! Baling malasa, oy!
14: Unsa ka, Brad?
13: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
14: Unsa man imong ATM card?
13: Banknet.
14: Ano problem sa PHCI withdraw?
13: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
14: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
13: Mao ba?
14: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
13: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
14: Oh, siya nya.
13: Alamasag ko diha, B. Para mintin.
14: Gamintin kag numero?
13: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
14: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
16: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
15: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
17: sa buhol, balik. Balik sa buhol, balik.
15: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now!
18: Ang katinig sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
21: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
22: Let's go, Lola!
21: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
22: Uy! Buhat ako!
23: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan!

0: tuned. Oras, hatol ka na to sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House, diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipacheck up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Once again, what's up? What's up? What's up, buhok? Yay! How are you today? Kumusta man yung mga life, Aaron, ha? Kumusta man yung mga life ni Modi, ha? Happy ba ka karong adlawa? Di ka happy ngayon, di man ka happy di ha? Katawa po di ha, oy. So again, mga everyone, oh, basta man yung adlaw karon, adlawng Martes, 14th day of July. Basta man yung July so far. By the way, ugma puhon is the despera sa among barangay. Pero ingon na ni-announce ako ha. Ano ako mong invite. So, tomorrow will be the desperas or the vesper of the feast dito sa municipality of Balilihan. Sa so, mga taga-Balilihan dire. Sa so, mga taga-Balilihan dire ba? Mga taga-Balilihan. Mga Balilihan dire, no? Pang-invite na mo sa inyo hangkoan. Sa so, mga nag-besta di ha. Baka naman. Gutom-gutom na bagyan po. Namura bito dito kabalilihan. Kabalilihan di ako. Sa mga higala, tomorrow is disperas dito sa municipality of Balilihan, no? Kaya sa mga taga-Balilinhon di ha, no? Feel free nga mudong dito na may kaila taga-Balilihan. Mahalag kung di mo kaila, dong ramo dito. Kaon ramo di ha. Kaila raman na kay ma puspusan man.
1: Aray ko!
0: Ito mga higala, happy fiesta, no? The municipality of Balilihan. Actually, the lingaw-lingaw po na itong municipality of Balilihan, no? Ilahang mga activities, nightly activities. At the same time, ongoing ang ilahang food bazaar, no? Mga lagmit, mga pagkaon. Once again, happy fiesta, no? Municipality of Balilihan. Again, how are you mga higala? I hope that you're doing fine and good and alive and enthusiastic. Tanang adjective diha la i-describe na diha para lang yun sa inyong kaugmaon. Kaugmaon. Para sa inyong adlaw diha. I hope okay rin yung mga adlaw, no? Kay start pa baya sa week, no? Layo-layo pa po din nga week. Maagi patag Merkoles, agi patag Huybe, agi patag Biyernes, agi patag Sabado. Para sa mga kuan, overtime. Again, we are live in the official Facebook page Tingog sa Kabatanunan. We're also live at Kiss FM 102.3 Bohol. You can comment down below your feelings, your emotions. Unsa pa yung mga ipambati diha, no? Unsa pa yung ibati ninyo karong adlaw, abe? You can comment down below and I'll try to read your messages and comments down there. Sa inyo mga na-feeling. Sige ko na ba kanang comment down below kung na ba sa inyo ang ipambati karon as we celebrate our sandugo sa Bohol. Happy mo. Ikaw na ba mo sa inyo mga sa inyo hangkoan? Suri-suri dyan sa Bantawan. Nakita na ba mo sa inyo hangkoan? Kaugmaon dito sa Bantawan. Ano ginano kanang organic encounter kumbaga ba? Organic encounter. Dili organic fertilizer. So, sorry mo dito sa Bantawan, mga higala, ongoing. Yabo na ito ang Bantawan dito sa old airport, Tagbilaran City. Kasi ang ganahan mga gibang gutom diha, gibang gusla, gibang nag-crave. Kung sa pa na dihang crave nun. Kaya pa na mag-crave o kuan. Lahi man na siya. Kasi pa na ganahan gibang crave diha, crave mo mga, kaya pa na mag-crave ng uyab ha. Crave mo mga imnonon, kanunon. Kasi pa na diha, tanang klaseng kanunon dito. Mapabugnaw, mapainit, isa pa na diha. Open gid kaya itong Bantawan, no? Dungi mo dito. There are a lot of tables na dito, no? Ma-accommodate na ang tanang mga musuroy dito, gid, no? And I guarantee you everyone that nag-meet gid kayong mga pagkaon dito. Wagi, kuan, wagi, walang tapon, kumbaga. Tagalog mga ito. Nanais abuti. And speaking of our viewers, mga higala, kanina murag nagsuroy-suroy na punin sila sa sandugo nga Bantawan dito. Yan, di mang kuan, di mang invite. Kamukamura, no? But we have here our online viewer, we have Sir Peter Navea. Sa iyang gaming page, no? Nga Gacha Pixel Glitch Gaming 2005. And of course, shoutout maayong hapon, Sir Bry. Maayong hapon po niyong tanan, Sir. Musta mentawan ka, Sir. We also have here, shoutout, Dola, watching from Paranaque City. Wow, all the way from Paranaque City, Makalingaw lang gud mo diha. Thank you so much sa kanunay nga pagtanaw, even though malayo ka sa amin. Tagalog man eh. We also have here Being Cebuano. Good afternoon, TSK. Shoutout ko nila Marivic Iroy Cebuano og ni Alexis Cebuano nga gasaulog karon sa adlaw nga natawhan. Wow, happy birthday, no? Kita ba nag birthday gani si Alexis Cebuano. Happy birthday ni Mudol.
1: Happy birthday!
0: Yay! Happy birthday, no? Wish you all the best in life. Para mo dyan natong i-wish, no? Bukan timpong ting birthday na to, no? We wish for the best of our lives. When I happy birthday once again, Alexis Cebuano. We also have here, Ma'am Doris Kaluyong, shoutout to Ronnie Ongkoy and Felicitas Lidama in Kankata, Corelia for Madam Doris Kaluyong. Mangin kanin yung tanan nga nagtanaw, daghan-daghan kayong salamat. And swash out tamong tanan, oi. Again, shoutout kanin yung tanan. And of course, special shoutout to our all employees from the Provincial Youth Development Office. Of course, headed by Kia John Maragino. Ito mga section heads nila, Coach Jelbong, Ma'am Kring, Sir Dan, Ma'am Marnie, Sir Melvin. Shoutout ka ninyong tanan diha. Meeting pa po minggikan mga higala, no? For a lot of deliverables. Deliverables. Dahil gaming mga deliverables sa mga opisina mo na need good as much as possible mag-meeting good, no? Kung mahimo palang kanaadlaw meeting, buhato na lang sa mga opisina. Ana, may ka-dedicated. Asian man eh. And of course, special shoutout to the Buho Island, the JU Park office, headed by Ma'am Joanne. Nila Ma'am ML, nila Sir Carl, nila Gavin, nila Sir Bob dito, nila Ma'am Queenie. And a big shoutout also to the Provincial Information Media Office. Nila Sir Mark, of course. Nila Sir Jake, and all the writers and staff. Mga photographers na to diha. Shoutout kaninyong tanan. Shoutout also to our Bohol weightlifting team nila Coach Isa and all our event organizing partners for our Sandugo Tigi stream. Nagkalang-laing sporting events. Special shoutout also to our mga coaches atong Bogsay nga program, atong mga stakeholders, atong mga partners in nation building, sports and youth development. Shoutout kaninyong tanan. And of course, a big shoutout to all our 47 municipalities across Bohol. Bili gid ato malimtan, no? Dapat gid dili nato malimtan ang atong 47 municipalities across Bohol. Kay ulting piyesta, murag kuan na laban na ta. Shout out gid nato na sila kilang karon nagpiyesta sa Balilihan. Shout out all diha, no, sa municipality of Balilihan, ilang mayor. Kay dasin day na saag diri nga kuan kumba. And of course, nasa ato ang mga SK councils na to diha, ato mga SK Municipal Federation President, ato mga SK Chairman, sa nagkalenglaing barangay. Good afternoon, kaninyong tanan. All the students, all the teachers out there, nga paulit silang mga panimalay. Amping mo sa inyong pag-uli. Kay murag nag-uwan ba? Wala na, init din siya kaayo. Taha, no? Kay nag-init kayo. Hapon, jud, no? Grabe, jud, ang uwan, no? Way patawad, uwan na. Kuha na lang ibuhos tanan. Pero mag-ipasakitan, eh. Kasi nag-away ni mo, eh. Ay, grabe ang uwan gahapon, no? Wala mo nang basa. No? Ako hapit dito kumabasa. Eh. Kuwang na lang dito gamay. Magandang pag-abot sa balay. Dito rin ibunok ang uwan. Bawaan pa nga mubunot. Kasi bunot. Bawaan pa lang nga mubunok ang uwan na pagwamulakaw. Langan-langan naman. Ito, ayan na, gina, no? Nang karon, oh, ni bawi pud siya kay very sunny ang atong afternoon karon. Perfect time to watch the sunset. Lagi na mga galawan na to, no? Very nice moment mga higala. Balance-balance sa gidna. And on ta murag nga ni kalingaw, ay pa nga ni kalingaw, ay dapat ko ano po siya. And actually mga higala no, murag na atay upcoming nga bagyo dito sa upper part. Kanang kuan siya low pressure area pa dai siya no. So still gibantayan gyud pa na sa tong pag-asa. So stay tuned lang ta mga higala for update and information about this low pressure area. Again, everyone, stay safe kanunay og amping. The time right here is 5:17 in the afternoon. What a better way for us to listen the music of Eraserheads. May mga fans o mga e-heads dire. With their song Ligaya. Libog tag malipay batag de sa mga nahitabo karon. Sana ginanaw and there's a rainbow after the rain. Here's Ligaya right here on the new Kiss FM Ball.

0: Welcome to our Sandugo Tigi special as we celebrate our Sandugo Sabuhol 2026. Featuring our one of the stream of our celebration, the Sandugo Tigi, the premier sports tourism program of the provincial government of Bohol. And of course, no uban na to karong hapuna, no, to talk of the upcoming 4th Sandugo Table Tennis Open Tournament. Uban na to karong hapuna live here in our studio KISS FM 102.3 Bohol. The Bohol Table Tennis Club Incorporated. Yay! And of course, no, we have here on the stage present, good na to, no? Sir Apan, and of course, one of the players, no, proud Boholano players, no, diri sa atong lalawigan. First of all, sir, no, paila sa ta sa atong mga sukintig paminaw, timbaya sa ato ang mga naminaw karong hapuna.
1: Okay. Maing hapon sa tanang viewers o listeners sa tingog sa kabatanunan dinhi sa atong probinsya sa Bohol, sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Ako di ay si Gaspar Stephen Causin. Ako ang tournament manager sa 4th Sandugo Table Tennis Open Tournament. Ako po kasamtangang nag-coach sa University of Bohol Table Tennis Team o nag-train po ko sa mga bata, kabatanunan o katiguangan. Og karon nag-train usab ako dinha sa Dawis Central Elementary School Table Tennis Team. Pwede ko tawag apa, coach apa o coach Gaspar.
0: Sige, si coach apa. And of course na uban niya, no, si Paila-ila. Kay murag ko an gini proud moment of in our province. Go ahead.
2: Good afternoon, everyone. My name is Jan O. Victor H. Causin. I am a Palarong Pambansa player.
0: Wow! So joining with us here, one of the proud moment of Bohol, no? Nga nakahatagin og pride diri sa itong lalawigan. Of course, no, with the help of the coach, no, pagpalambo sa itong table tennis community here in Bohol. Now, before anything else, sir, Coach Apa, kaning inyohang upcoming event sa Sandugo Tigi, kaning 4th Sandugo Table Tennis Open Tournament. Knowing nga, ikaupat na ni Coach Apa, no? Ikaupat.
1: Yes, good, right.
0: Kamusta man ang mga, let's talk about katong mga previous pagyod nga mga tournament under Sandugo. Kamusta man ang dagan ato sa mga pag 2025,
1: 2024, 2023? So first or second and third Sandugo Table Tennis Open Tournament, very successful yun kayo.
0: Successful gin siya kaayo. Now, unsa man to yung mga, like, how many mga, kung naka-remember pa mo, coach, how many ang mga participants na to? So, let's, for example, from 2025 sa lang, sila to mga participants ka sa una, if naka-remember pa ka?
1: Around mga 300 to 400.
0: Daghan-daghan gin kaayo, no? So, from different regions siya, coach.
1: Yes, Kuya Bray.
0: From different
1: regions, sa Mindanao, sa Cebu, og sa Luzon, sa NCR.
0: Daghan jud ka ayong mo-visit diri sa Bohol to join, no, the Sandugo Table Tennis Open Tournament. Now, let's talk about sa inyong organization, coach, kaning Bohol Table Tennis Club Incorporated. When ginisiya, like specific nga kuan nga na-form ginisiya, nga nabuo gid ni nga organization.
1: Okay. Ang Bohol Table Tennis Club was founded by my brother Coach Upong Causin on 2005. Then kana sa 2005 ang among president ana is si Engineer Jestirol. Then katong higayuna naglisod pag yun mi odto og pangita og venue. Kay balin-balin mi atog venue, pangita og duwaanan. So mao yun yung problema namo. Then wag yun mo undang si Coach Upong ato o pangita o kanang permanent yun na mo nga venue. Then pagka 2010 nakakita yun siya o venue ang KOBC Recreation Center. Mm. So, ang among presidente ato na pod si Peter Namata ang among igagaw.
0: Mm-hmm.
1: Then, si Coach Upong Kausin og si Peter Namata sa ilahang tandem sa leadership nila,
0: mm-hmm.
1: ang table na ito primero, usara yun ka table.
0: Isa pa.
1: Oh, then, DIY ito, kanang plywood, marine plywood na 5x9 and 3/4 ang
0: sugod.
1: So, amo itong gigama-gama nga makadua. Then, nagkadaghan ang player kay naan na may permanent nga vinyo.
0: Mm-hmm.
1: Di na paigo ang usa ka table. So, gipunan og duha pero DIY lang.
0: DIY gapon.
1: So, duha, pagka, sige yun may itong duha, maragnag, daan ay daghan nga na-improve ang talent ito. Then, pagka 2015, niabot na si Dr. Lasia. So, grasya yun, giniabot siya kay tungod sa iyang generosity o
0: may niktabang.
1: For the love of table tennis,
0: mm-mm.
1: Nipalit siya o nahimo na itong upat ka table. No? Nipalit siya upat ka table nga kadtong table mga world class na gyud nga table.
0: Mm, kumaga standards na.
1: So standard ba? Standard man gyapon to siya pero
0: DIY lang.
1: To. Pero kadto siya mga world class na gyud ang gipalit. Mm. So pwede na duaan sa mga World Championship, Olympics, ngayon na nga table.
0: So for competition na gyud siya.
1: For competition, yes.
0: Mm.
1: So mao to siya ang among presidente na adto si Attorney Tago, Attorney Nick Tago.
0: Mm-hmm.
1: So sa leadership nila Attorney Nick Tago o Doki Lasia, sige to expand sa amo ang dulaanan kay ang upat ka table di naman pud paigo.
0: Mm-hmm.
1: Kay tungod sa kadaghan ng manua, so nahimo nang walo ka table.
0: Mm-hmm.
1: So mao na karon dulaanan na mo diha sa
0: KFC
1: Recreation Center. Nahimo nang walo ka table. Ana na mo tuod ang mga meet diri sa provincial meet.
0: Diha na i-held.
1: City meet, oh yes, ana na i-held ang mga prisaa ari sa Bayso nga duha sa Bayso. Ana na po diha duha. Tanan nga big event sa Bohol.
0: Table tennis
1: diha. Table tennis ana na din ha. Naka-produce mi og mga champions. Naparihaan ni Union naka gold medal ni sa palarong pambansa elementary division singles.
0: Wow. So grabe gud kayo yung humble beginnings no, yes, coach so, no. Imagine from pila pa to ka table to karon nga nahimo na siyang standard gud nga table tennis venue no sa mga nagkalain-laing meet diri sa atong lalawigan. Now but before anything else coach, ikaw coach table tennis player gud ka daan pa sa una.
1: Yes, kami nga igsuon kami ni coach Upong, coach Bitoy. Mga table tennis player yun.
0: So, kamo dyan yung una, table
1: yes.
0: tennis.
1: Ang una, yun na mo, si Coach Upong.
0: Mm.
1: Si Coach Upong may nag-train ako. Then, ako po, nag-train po ni Coach Bitoy, kami doon ni Coach Upong. Then, si Coach Bitoy, siya na po ni coach sa iyang anak.
0: Ako
1: ni siya pagkumangkot.
0: Sumarag ko, it runs in your blood na yun ang pagkamaayos sa inyong table tennis. No, kay pasahanay ni gud mo sa talent no, which is very good po no. Pero unsa man sa una coach, how was the experience being a player sa una compared karon?
1: Wow. Nindot gud ang karon nga player.
0: Mm-hmm.
1: Kuybray kay kami sa una problema gud migduanan.
0: Mm-hmm.
1: Then although si Engineer Gestirol nag-introduce na to na mo og scientific training.
0: Mm-hmm.
1: Pero tungod kay wa pa kayo'y mga players nga muduwa, so kuwang exposure.
0: Mm.
1: Oh, then ang manua ay kinahanglan mo gud ang table tennis, kinahanglan daghan ang player nimo nga madula.
0: Mm-mm.
1: Tungod sa variation sa bola.
0: Oh.
1: Kinahanglan kag mga experience kag daghan ka klase sa bola nga dinulaan.
0: Mm-mm.
1: Karon ma-enhance ang imong talent or skills.
0: Mm.
1: So kami ato kami kamera kay tungod kay gamay pa manua kay tungod pod kay wa mi kayo duaanan. Unya so financially po dili pa mi kayo ka afford sa mga equipment.
0: Mm. So it's challenging gud guys sa una compared
1: yes,
0: karon no.
1: Okay,
0: with in fact karon nga dakog support no
1: yes,
0: coming support. From the private and of course from the provincial government
1: yes,
0: of Bohol.
1: Yes, dakog kayo ang provincial government no katabang.
0: Now speaking of experiences diri ta ni naghatag og pride diri sa to ang lalawigan no. And of course no ni Victor or tinikin mo Union no Union ikaw when ka nag-start gud nagduwag table tennis
2: nag-start jud akong journey pag gatinood na kog table tennis mm-hmm. pag 2023. Mm-hmm. Pero gitudluan ko sa papa og mga basic table tennis pag grade 1 ako. Mm-hmm. Pero atong panahon na pang-exercise ato na ako.
0: Mm-hmm. Lingaw-lingaw ko dahay.
2: Kay pandemic ba ya? Mm-hmm. Ato na yun ko ga seryosog pingpong sa pag grade
0: 3. Grade 3.
2: Mm. Pag 2023, gasugod na og duha, nasibira ako din.
0: Wow! Grabe.
2: Pero pag sibiraan ako, wako na sod sa round 16 mm-hmm. kay ang mga kontrato, mga experience
0: na kayo.
2: Kusog na unya ako first timer. Mm. No, syempre di gyud ko kadaog. Lupi ko sa experience
0: base. Mm.
2: So, after ato, nilearn ko sa mistakes, ga-practice gyapon ko. Kanunay ko ga-practice. So, pagka next year ato, 2024, nadala gyapon ko si Brian.
0: Wow! So, consistent gid gaya, no?
2: Karon, nakakita niyo ko sa improvement kay karon nga si Brian, na bronze ko.
0: Wow!
2: Akong kakunta ato kay number one sa Cebu, points ato kay isa ragadag liga sa ato. Mm-hmm. Kapit kayo. Ako ang huna-huna ato kay dako jud kog chance nga mas mutaas pa akong level. Mm-hmm. Kay second time na nao sa silver na bronze ko. Mm-hmm. So dako jud taas jud ang confidence. Mm-hmm. After ato, practice gyapon ko. Pagka next year ato, na silver gyapon ko. Atong Sibra 2025 nalipay jud ko kayo kay na gold na jud ko sa Sibra.
0: Wow. So at last na gid no. Naka gold na gid ka.
2: Pay off ang hard work ato. Pero wako ni undang og duwa kay bangon ko ag sunod sa Sibra
0: para
2: may palarong pambansa. So ga training gyapo kog maayo. Pagka palarong pambansa ako ara ato kay pang exposure ra kay kusog naman kayo ang kontra
0: at least experience kitahay
2: naka medal naka bronze ko first time sa palarong pambansa.
0: So, wow,
2: confident jud ko sa self ato nga next year gold na jud ko ani.
0: Yes, well, mo na kano mindset of a champion no nga makita gyud imong kagalingon imong aim by imong goal nga starting from this, no, ingana, and consistent, no, money consistency is very important, good, no, and of course, no, kaning imuhang not just kaning imong pag-appeal sa mga nakalinglaing meet, and of course, kaning pag-expose nimo sa mga event outside sa mga palaro or outside sa mga meet kaning mga sandugo tiging mga tournament, it's really a great help, good nimo po, no, para mas ma-expose, good, knowing a national ni coach, no, nga event, and kanis imo appeal ka sa sandugo tiging table tennis open tournament, di ba? Oh. Now, umiyong tagkuan coach kaning table tennis coach, unsa man nga mga region I see kuan na natong pangutan-on si Union. Unsa man nga mga region or mga provinces nga makaingit nga murag kusog gid ni umiyong tagli. For example, Cebu murag kusog gid sila table tennis. Murag ka nga mag-aim jud nga murag kusog gid sila nga region, no?
2: Ang maingon nga kusog nga region like para anang ang makontra sa mga palaro ana. Akong maingon kay Calabar Zone or kanang naa sa Luzon. Kay kana sila kay consistent pa jud na sila duwa. Sige ra jud na sila duwa kada adlaw.
0: And we have participants coming from kuan sa atong sandugo tigi. So namudong gid sila dire. That is very important gid po no sa mga and very a great help gid para sa atong mga athletes karon nga instead nga kitay mo experience og national event nga mudong pa sa Manila or asang lugar, sila na mudong dire, no? Which is a very good gid na nindot gid kayo nga kuan. Now, kani coach kaning upcoming nga inyohang fourth sandugo table tennis open tournament. Unsa may mga kategorya ni coach?
1: Ang kategorya ni is Kalinga.
0: Kay murag ka nang need gyud nato maghibaw-an imong mga categories kay both male and female ni coach, no? Male and
1: so,
0: female.
1: Kini siya ang kategorya ni is team categories ni siya.
0: Mm-hmm.
1: No? Ang event 1 is team event open.
0: Mm-hmm.
1: Then event 2 executive event single open. Event 3 is women single open. Ang event 4 is men's single open. Event 5 17 years old and below, boys, single open. Event 6, 17 years old and below, girls, single open. 7, elementary boys, single open. 8, elementary girls, single open. 9, 60 years old and above, single open. Then for Bohol residents only, 10 means single Bohol open. Then 11, class C, executive B, single. And 12, women single, Bohol open. And for 13, beginners, mixed, boys and girls, single. For regular KOPC BTTC players only.
0: Wow, so daghan gid kaayo categories, coach, no? So pila ka duration ani sa inyong tournament, coach? Pila ka
1: 3 days ni kuya.
0: 3 days. So taas-taas pud nga kuan, kay daghan pud categories, kay kuan mo pud list ang kuan mo kanang pila ka table pod ang gamiton ani.
1: Mo sibo ni siya og 10 tables.
0: At least pod kita daghan pod no makuan pod tanan. Now, coach, arita sa inyuhang sa registration sa mga participants. Kumusta ang mga registration sa participants, coach? Nadabay ka lang, as of now, pila na ito ang ni-register, coach?
1: Daghana ang nagpa-reserve. So, ang among registration, ari na yun sa first day sa tournament. Mm. Pero, ang nagpa-reserve, daghana.
0: Mm. Na po yung mga, mas daghan po ang mga outside Bohol nga ni-register po.
1: Yes, daghan kayo. Mm-hmm. Daghan kayo nagpanangayo og invitation kay para nga pa-support po sa ilang LGU.
0: Mm-hmm.
1: O, muna siya. Ha.
0: And inyong venue ni Coach Asaga ni Coach?
1: Sa Poblacion Cortes.
0: Sa municipality sa Cortes, no?
1: Yes, okay.
0: Sa ilang pag-help. Mm-hmm.
1: Thank you kayo sa LGU sa Cortes, labina ni Mayor Rodrigo Oy.
0: Yeah. Now, coach, speaking sa mga kaniingani nga mga partnership, unsa may mga partnership ninyo, coach, aside sa provincial government of Bohol, nabo may mga private institution nga ni help yun ninyo para sa inyong tournament mismo. Sa provincial government of Bohol, nabo may mga private institution nga ni help

0: pag-process sa aron mahimo kaning fourth Sandugo Table Tennis Open Tournament.
1: Yes. So once again, thank you po kayo, so Coach Nokay. Kami po sa Provincial Youth Development Office, dili po may basta-basta mo hatag og support kung dili na mo kaila, no, kaila ba ang background, ang experience ng inyong kuan, knowing po nga sa inyong organization, no, you've been through a lot of competition nga inyong na-conduct pod, no? So of course makita na mga reliable good kaayo and credible good ang inyong organization sa handle ng event, no? Now kani coach, special messages or reminders sa ato mga players before ang event, na ba kay gustong message nila o mga reminders unsa angay nilang pang buhaton or sa may mga advisory lang sa ato mga players, especially kato mga outside Bohol nga mo biyahe pag yun.
0: Okay, sa katong outside Bohol, basin og naglisod mo og locate sa Cortez, mm-hmm, no, Basin Cortez, pwede ra nato i-google o pwede ra og mangutana lang muna mo sa naa may amo ang FB account, mm-hmm, sa Facebook kami ni Coach Bitoy, Doki Lasia ang among event head,
1: mm-hmm,
0: og si Attorney Tago naa amo adihang contact number o naapod ako ang contact number og sa tanang mga BTTC members o players, pwede ra mo mangutana, no, kay naami ang dami nga mo tabang ninyo kung asa ma-locate ang Cortez Bohol, o matabang po ninyo kung pangita o mga unsay inyuhang
1: accommodation,
0: yes, kapuyan diri, hotels, mm, o nga restaurants. So naami ang dami kanunay mo tabang ninyo, pareha lang gihapon ni sa first o second o third, naa kami permi may andam kaninyo mo tabang.
1: Yes. That is also one of the strategy here in the provincial government of Bohol, no, kuan kana promoting, no, our sports, our tourism through sports, no. And once again, that is with the lead of our event organizing partner, such as the Bohol Table Tennis Club Incorporated. Now, Coach, special shout out dahil sa itong mga kuan, mga members sa inyong club, or kasi may mga ganahan gusto pasalamatan. Special message, shout out ba? And of course, Union, basig na kay gusto i-shout out, no? Feel free to kan. Ikaw na, sige, si Union una, sige. Go ahead.
2: I would like to shout out to my family who is very supportive and who loves to support me in every tournament I go. And most importantly, I would like to shout out my number one sparring partner, si RB Baugbog Jr. Siya ay nakapakusog.
1: Wow.
2: Siya ay nakapakusog. Yun ako, pag beginner pa jud nako, hangtod karon siya ra jud ang sparring partner.
1: So companion gid mo siya, no? Shout out ni mo si Pangan?
2: RB Baugbog
1: Jr. RB Baugbog Jr., no? Shout out ni mo. Thank you so much for being an inspiration para sa sparring partner ni mo si Union. Yeah! Ako po siyang tabang kay sparring ko. Ano, good. Go ahead, sir, coach.
0: Shout out, unasnan, o shout out sa akong pinangga o buutan nga ako nga asawa, si Margie Causin, nga naa karon nagtanaw din ha sa Galyares Hospital, kauban sa iyang mga, kauban sa trabaho sa OB Complex. O shout out usab sa mga Causin o Boniel family. Og shout out usab sa ako ang mga players sa Dawis Central Elementary School table tennis team led by Teacher Joy og Teacher Elena. Og shout out sa ni Jadi, Hannah, Abby, Mia, shout out ni Mar, shout out ni Jerome, ni Mark og ni Sam. Mao ni sila yung mga players sa anako nga mga beginners sa Dawis Elementary School Table Tennis Team. So shout out usab sa Bohol Table Tennis Club members og sa tanang tournament officials sa 4th Sandugo Table Tennis Open Tournament.
1: How about pasalamatan ko sa pati gusto pasalamatan or special thanks?
0: Salamat kayo sa provincial government led by Governor Aris Amintado nga sa pagtabang sa Bohol Table Tennis Club labi na sa 4th Sandugo Table Tennis Open Tournament.

0: ni Vice Gov Nick Besas. Salamat usab ni sa LGU sa Cortes led by Honorable Mayor Rodrigo Oy. O salamat usab ni sa PYDO led by Sir John Maraginot ug ni Ma'am Rose ug si Sir Gilbo, Gilbong ug nimo Kuya Bray.
1: Yes.
0: Okay, salamat sa PIMO Head Attorney Filipina Pulio ug sa Support Management Executive Board headed by Asteria Caberti. Ug salamat sa programa Tingog sa Kabatanunan ilabina nimo Kuya Bray nga paghatag namo og higayon nga makapromote ni sa 4th Sandogo Table Tennis Tournament ug labis sa tanan. Salamat usab sa atong Ginoo. Nagmalampuson ang among preparasyon, nakapreparan mig maayo. Nagmalampuson usab ang 1st, 2nd ug 3rd ug karon ania nakaron usab ang 4th Sandogo Table Tennis Open Tournament.
1: Yeah! Once again, daghang salamat for Coach Apa. Ninyo-ninyo, no? Daghang kanyang salamat sa inyong time pagdong dire, no? Kaya po mga busy, good. Especially nga knowing na upcoming na good na inyo hangkuan. When ganin siya, Coach?
0: Kaning 4th Sandogo Table Tennis Open Tournament will be held on August 21, 22, and 23. At Poblacion Cortes Gymnasium, Poblacion Cortes Bohol.
1: Yes. And once again, mga higala, no? Let us all anticipate, let us all support, no? Our upcoming Sandugo Tigi sports event, no? The 4th Sandugo Table Tennis Open Tournament. That will be on August 21 to 23, 2026. Dito lang diha located sa municipality of Cortes, sa ilang gymnasium ng mga higala. Let us all support our upcoming 4th Sandugo Table Tennis Open Tournament. Sige, last hear it, Coach.
0: Okay. Akong i-mention, Kuya Bray, ang mga kay ang BTTC, Bohol Table Tennis Club, na aming mga branches nga club, Tibok Bohol. Okay, so ako ning ipanganlan tanan ang mga branches nga tungod ani nila successful pod ang Bohol Table Tennis Club.
1: Okay, go ahead, Coach.
0: So ang Sadoiro Table Tennis Club headed by Felix Gudines, then Buininido Table Tennis Club Nimrod under the leadership of Nimrod Garcia, Inabanga Table Tennis Club under the leadership of Father Milicor og si ang ilang mga trainer ani si Quintin Logroño og si Biward Fortic. Then sa Clarin Table Tennis Club under the leadership of Ferdinand Siquinha, Tubigon Table Tennis Club Jonard Kider, Kalapi Table Tennis Club Nelson Dondoyano, Loon Table Tennis Club under the leadership of Ray Delmo, Danau Table Tennis Club under the leadership of Casimero Vitor, Carmen Table Tennis Club under the leadership of Josefino Pagi and Vitz Butal, Sikatuna Table Tennis Club under the leadership of Rogelio Dodong Baugbog, Dimiao Table Tennis Club under the leadership of Ma'am Diogenes Tagayong, and Juan Luay Table Tennis Club under the leadership of JC Gabriel Apit, and Talibon Table Tennis Club under the leadership of Michael Cabanag, Hagna Table Tennis Club under the leadership of Sir Along, Valencia Table Tennis Club under the leadership of Sir Tives and Samson Candido. So mao na siya ang mga branches ng mga table tennis club din sa Bohol, Nebre.
1: Ubay-ubay, good po na nga ito ang Bohol Table Tennis Community diri, no? So, of course, no, more power pa sa organization, Coach. And I hope nga mas daghan pa gyud ta nga matabangan ng mga athletes, no? Nga ma-produce ng mga athletes to compete nationally and, of course, to bring pride in our province just like what Union did, no?
0: Ganito higa, Kuya Brian, na may mga accomplishment ng mga athlete nga gawas ni Union. Mm. Na may naka-silver medal ni sa National Presaa si Zaira Lasia, ako mo yung nag-coach ana dito sa Bacolod City. Na po ay ka-silver medal po sa National Presaa diri sa Inabanga si Joshua Melisio og si Junard Aparicio. So, ang ni-coach ani sila si Quintin Logroño og si Biward Fortic. Mao ni karong tuiga pero sa nangaging tuig daghan kay ito sila.
1: Yes.
0: Mga successful og nakadaog sa national tournament.
1: Yes. So it's really a fulfilling, no, and a successful stories ninyo sa inyong organization and of course sa nilang mga bata nga naghatag gyud og garbo, no, sa ato ang probinsya. And once again, coach, daghan-daghan kayong salamat sa inyong time here, no, and of course nila Union, daghan kayong salamat sa inyong pag dunggi ni diri, no, and of course, no, let us all support our Sports Sandugo Table Tennis Open Tournament upcoming August, no, dito sa Cortez. Once again, daghan kayong salamat, mga higala. Time right here is 5:53 in the afternoon. Let us listen to the music of Joseph Gara, Dico, right here on the new KISS FM Ball.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Strong sa una.
3: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Uy, Mare, nanong man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
6: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
7: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man tao migibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
6: Ay, Marie, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
8: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, five new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions in FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.
9: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.

Houston with the mole on a cool new trip.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong bagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Jerry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
6: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batuka ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Dinggong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
9: Without you, I'd be lost without you.
8: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
10: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
11: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
12: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
13: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatag karon kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Hoy, kanindot ay anak Mari no? Unya, unya. Magbayad ta ana karato ay Mari para makaabil ta sa mga diskwento. Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
14: Mao ba, Mari?
13: Interesado ko makuha sa bug share, Mari.
14: Ado awalang ang investor relations officer sa ACE, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
13: Ah, sige, Mari, ha? Sige. Dagdag-ig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa ACE Medical Center, Bohol.
15: ACE Medical Center, Bohol. Kasaligan mo.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagoraph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sa sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaog, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
6: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

Kuhay, kumusta? And welcome na usab sa ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon din makatunta sa daghang mga butang. Labi na sa atong mga produkto. And syempre manambag gihapon ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naadan na kung oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kung ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Giniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Diyosi ma.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod ang alang nimo. Uya mo sangko lang yun ay sa iyong niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Diyosi ma.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Diyosi ma.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.
1: Maraming salamat. Kumusta ka na? Mainit ba dyan sa kinalalagyan mo? Masigna ka sa abuhan. Maalinsangan ba? Basigna ka sa gawas. Nainitan ka. Hindi siguro tayo magbuway. Para rin tamang lagom. Para rin magawas ang tinood na tong color. Again, Timotera, welcome po sa cute na itong programa.
0: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
1: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
1: EXL Makabuhay Plus. Hi day, kamakabuhay. Kumusta ka na dyan? Sana'y nasa mabuti ka habang ang iilan dyan ay nakikisaw-saw sa mga issue. Anyway, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo. Kanunay sa labang makagagaho. Ako si Lady Batud. Magkuyog kita sunso sa kaoras uban sa atong tuyo ug tumong as usual, good health karon ug mapuno ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. And sama sa atong naandan, daghan kita gisgutanan kabayan sa atong panglawas ug sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay ni ano, sab kita sa laing sugilanon sa bag-ong revelasyon nga gipadangat sa ato ang sender karon. Usa ka babay ang atong sender nga taga Bukidnon, taga Valencia Bukidnon. Mutubagsangan nga Josima. Already na ka sa chapter 1 sa iyang istorya. Niya na din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.

matalino po ako na ako'y nag-aaral pa sa elementarya, sekundarya, hanggang sa magkolehiyo ako. Pero hindi ko naman inaasahan na pagdating sa pag-ibig, ako ang sinasabi nilang pinakabobo sa pag-ibig. Pero hindi ko naman ikinagalit ang mga sinabi nila. Nalaman kong iba ang kaligayahan na hatid ng pag-ibig. Pero huli na nang mapagtanto ko, iba rin pala ang uri ng sakit na hatid din ng sarili kong damdamin.

Dear Lady Badud, nakikibahagi po ako sa palatuntunang ito upang maihingi ng payo sa inyo ang suliranin na gumugulo sa akin ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Josima, 31 years old, isang asawa at kasalukuyang naninirahan dito sa Valencia, Bukidnon. Lady Batod, nang pumasok po ako sa pakikipagrelasyon kasama ang naging husband ko, inakala ko po na pawang kaligayahan lamang ang mararanasan ko sa piling niya. Pero nagkamali ako.

0: Andam na ang pamahaw ni mo, Hector. Musayo ka magka sa paglakaw.
1: Nakaluto ka na, Josima?
0: Oo. Andam na sabang imo mga igsusulob. O gang dadunan mong mga gamit o mga sinina, andam na sab sa traveling bag. Tuka adlaw ka mangka nga modili mo pa uli.
1: Ako ang gisaligan ni Tiyo nga mukuyog niya sa ospital. Kaya ito sa Manila si Tiyak. O gang ilang mga anak busy sab sa trabaho. O niya kay bago man lang ko na lay off sa akong trabaho. Ako na lang sabang may biluntaryo nga mubantay niya.
0: Okay na ako, Hector. Nakasabot ka ay ko.
1: Ang sabay giluto mo?
0: May tinulang isda na kapalit ko sa merkado. Nag-inununa na lang sab ko. May pinarito sab.
1: Pulos isda?
0: Dili presko ang utanon sa merkado, Hector. Isda na lang ang gipalit ko.
1: Ikonsumo na lang ng tanan din hisam tawa ko. Manimaho kong mercury ang pulos isda, oy.
0: Oh,
1: ikaw ba? Ikaw ka ba kamaong maguna ako na, da? Naibaw ka naman untang unsay paborito kong sudan sa pamahaw. Nagprito ka na lang utang isda o baka buwad. Malipay pa ko ni mo, Josima.
0: Hector.
1: Buntag sa'yo. Sa puton tanimo.
0: Op.
1: Kuha ang toalya ka. Maligo ko. Magdali.
0: Oh, Hector. Hector.

0: Mulakaw ka na?
1: Unsa sa tanaw mo? Kakita kay yung andam nako? Manguta na kapag mulakaw na ba ko? Gamitan na ng utok mo, Josima.
0: Ayaw lang gud kasuko, Hector. Nangutana man lang ko ba?
1: Estupido ang imo pangutana. Dayag na makaangkod og estupido nga tubag. Bugok.
0: Oh.
1: Asa na usa ka 1,000 pesos? Ambi.
0: Niara.
1: Okay. Ayaw pag-text na ko, ha? Magpaabot ka nga ako'y mukontak ni mo.
0: Pag-update, aron masayod ko.

Patod, anim na taon na po kaming nagsasama noon bilang mag-asawa ni Hector. Pero hindi pa ho kami biniyayaan ng anak. Ang totoo po, ayaw niya munang magkaanak kami. Ayaw po niya ng bata. Wala naman po akong nagawa. Lagi ko nga hong sinusunod lahat ng kanyang sabihin. Batas ko po kasi ang kanyang boses sa bahay at sa pagsasama naming dalawa.

0: For sure, adto na sab sa iyang kabit, sa iyang babay ang imong bana, Josima.
1: Mamo,
0: magpapiti ko sa kong kalimutaw kung sayop ba ko.
1: May saada na ako sa Hector, nga dili magbinuang sa among kaminyoon.
0: Assess! Kapila na maguna siya may saad ni mo, pero man nagud gihapon. Dokirok na gid na si Hector, Josima, di na magbago.
1: Daghan pa ko kahigayonan nga ikahatag niya, mamo. Kay mahal ko kaayo siya.
0: Wa mo ko makiglalis nimo anang imong gibating inamaw nga gugma ngadto sa imong bana. Imo man na. So, lauman ko na lang sab nga mangwintas kag bukog uban niya.
1: Mamo.
2: Ngano bang misugot ka man nga mulakaw si Hector, Josima?
1: Pa, kun mi balibad ko, nahibaw kang dili sa maminaw nako.
2: Og mituo ka lang sab niya nga siya mubantay sa iyang tiyo nga manghod sa kong asawa sa ospital.
1: Maumay iyang sulti, Papredo.
2: Josima, amahan ko ni Hector. Nahibaw ko unsa kabakakon katotawhana.
1: Ha?
2: Way tiyo nga maospital na makaklang siya nimo.
1: Pa?
2: Unta sayop lang ko. Unta, wa siya dito sa iyang babae miadto.
1: Unsa?
0: Makalagot ng kanyang lalaki no nga kanang hilig kaayo og mga pagpakiglambigit ni bisan kinsa o niya irresponsable. Kasagaras mga nangabit trabaho kay way kwarta. Kasagaras ang nangabit kay mihit ang sweldos trabaho. Ang uban wagi trabaho. As in, imiserable kaayo no? Ay nako, makalagot ang minaan ang mga lalaki nagminyo pa mo. Charat. Anyway, kamakabuhay unag ikanahog na pa lamang sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima ang ato ang nabati. Kung niya human sa pipila ka mga pahinomdo, mamalik na ito pinaabutik para ito ipadahin ang pagbasag pagdrama kaya na pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong sender nga, again, si Josima. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, may libadod. Tambagi ko, may libadod.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
7: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo gayon. Ang dita muhunong, hangtod niya ikaw mismo, di mo masuwayan kung akapakasuway. O sa mga misuway na, nako congratulations. O gayon na nagbiyay pa diya ka makabuhay. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mauna itong imuong dietary supplement every day. Dili lang kaya kumahinumdum lang ta. Ayaw ka balaka, kaya dili ka madaot, Ana. Oo, herbal ka na ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kunya dagan ka ni mga ingredients nga giusa lamang diha ug ang matag-usa ka ka-ingredients no dilagang mga kaayuhan. Benepisyo nga atong makuha para sa atong kalawasan. In fact, usa sa dagang ingredients nga giusa lang sa atong kapsula ka makabuhay mao ang guyabano. Ang guyabano taas kana sa vitamin C. Basta ka na ka-antioxidant, kanailhan isip mga makapaboost sa atong immune na system. Makapabaskog sa atong immune. Ganon. Ang bitamina, makapaligon sabna sa atong immune system. Makapa-improve sa abilidad para depensahan kita batok sa mga pathogens. O niya makapromotar pa gayon. Oo. Sa destruction sa free radicals, kinahalan nga wadun gid na. Matabangan ta para protektahan ang atong mga pamanit or atong skin, ingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. O ang kinatibukan, ang tibuok nga guyabano, doon na kanay 215% sa girekomenda everyday nga alawan sa vitamin C. Mao na nga swak kay na nimo sibo kay na diha ka makabuhay. Ang prutas nga guyabano ingon man ang dahon ana, doon ay nagkadaiya nga mga antioxidants, apil na diha ang phytosterols, tannins and flavonoids. Antioxidants nanay dako kaayo nga role or papel sa kinatibukan sa ato ang health ka makabuhay unya makatabang na aron nga kita protektahan batok sa mga nagkadaiya nga mga health conditions. Kana pipila lamang sa mga kaayuhan nga ato makuha gikan sa guyabano. Unsa pag itong uban pa mga ingredients nga naa mismo di kauban sa guyabano sa ato ang kapsula nga ginatawag natong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang sama na kog sa uban pa ka makabuhay. Everyday na kitang muinom o tumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Manginom tag kape ka makabuhay. Kung coffee is life ang imong ped, nako unya na kay mga ginaconsider nga kanang mga balatian, ikaw acidic or magpalpitate ka kung magkape ka. Mahitabo lang na ako ang imong kape, taas kay caffeine. Unya ka ng kape nga na puno og sugar. Unya dili pag yun all in one. Nako. Mas maduhig ka paana ngadto sa grabe nga balatian ka makabuhay kuno man gani kay sakit ya basig tungod anang kapihang imong giinom. Wa man ko manghadlok no. Pero di ba mas okay man gyud nang protektahan na natong daan ang atong mga kaugalingon. Unya dili man kinahanglan nga ato abitang kanang badlungon atong di magkapi oy kay kuan mao ni mao na ang rason og uban pa. Nga pwede naman nga okay rag yun nga magkape nga healthy gihapon. O niya kung doon natin mga balatian pwede nga ayuhon pinaagi sa pag-inom na itong kape. O saan ang kape? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Or mas sa ilhan nga all-in-one coffee. Ganyan. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya 17 mga ingredients giusa lamang sa itong kape. Muna ginitawag og all-in-one na anatanan niyang ingredients. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang native purple corn. Makapaubos na sa ato ang presyon sa dugo or sa ato ang high blood ang native purple corn. Nya naa na sa atong kape. Nya matod pa sa American Heart Association ka makabuhay. Basta dili bitaw nimo na matagaan og focus og pagtambal ang imong presyon nga taas kaayo kanang high blood nimo. Nako mas mo grabe pag yun na maapektahan ang ubang pang aspeto o guwan pang internal organs nimo sama sa kidney kay ma-damage gyud basta dili nato i-treat ang atoang high blood pressure. Unya masakit pa gyud ka sa kasing-kasing magkaroon ka ng heart disease. Unya sa nga tungadto na magkalimtano na ka. Unya magkahanap imong pananaw og simbako ma stroke pag yun. Ang 2007 nga issue sa Journal of Nutritional Science and Vitaminology nag-report dito ka makabuhay nga ang anthocyanins nga naa sa ato ang native purple corn makapaubos sa atong blood pressure, makapa-okay sa atong heart rate, dili makapalpite, labi na sa katong mga tao nga high blood na gyud og naanasan sa ilang mga kaliwatan. Ganon. So sa high blood palang daan nindot nagmahatag nato nga benepisyo ang native purple corn. Gawas ana, maayo usab sa kidney ang native purple corn. Doon yung mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naadya sa native purple corn extract makapaprevent para sa paggahi sa imuhang blood vessels, sa imong kidney. Proseso na ang ginatawag og glomerulosclerosis. Ganon. Maglisod sa tagdito ka ng mga scientific name, di ba? Pero laban. Muna'y kasagaran mag-associate sa mga diabetes ka makabuhay. Unya, makakos ng kidney failure kung dili ka ma-check up o dili po na matambalan. So maka-okay sa tong kidney, ang ginatawag na to og native purple corn. Gawas ana, makapahimsog pagyod sa atong mga mata ang native purple corn. Dunay duha ka importante nga antioxidants na makita sa purple corn, mao na ang lutein and zeaxanthin. Kana nga mga compound ka makabuhay gigamit na almost exclusively para lang gyud sa mga mata. O kanang taas nga level sa antioxidants nga naa diha mismo sa native purple corn, mag-associate pud na para mapakunhod nato ang tsansa nga ma-develop ang serious eye diseases sama sa cataracts and macular degeneration. O, di ba bonggang-bongga ang makuha natong benepisyo sa atong lawas mismo o sa uban pa mga internal organs, sa organ sa ato ang mga mata or sa ato ang lawas, ang native purple corn? Kunya ang native purple corn kamakabuhay na ang ya sa ato ang kape. Kay usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga gisagol siyempre sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. Wa kay angin kabalakan sa imong pag-inom sa atong kape. Kay kun wa pa kay sakit diha, protektahan ka. Kung nanakibalatian o sa manang balatian nimo pinaagi sa imong pag-inom sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, tabangan ka nga mawagtang na maabog nato ang mga diseases nga naa sa ato ang lawas. Mao na nga adlaw-adlaw na nga tong pag-inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod,
9: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo o katapusang tipakang aparte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima. Now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Kasi diba, totoo nga ang sapantahan ng aking biyanang lalaki. May bagong babae na naman pala si Hector at nagsama sila sa isang bakasyon out of town. Na makauwi nga po siya, Lady Batod, ay tinanong ko siya kaagad kung saan talaga siya pumunta at nanggaling. Sa halip na itatuwa niya at pasinungalingan ang sinabi kong duda ng sarili niyang ama, ay inamin pa niya lahat.
1: Nga naman makakman ko. Makasa ako anas Ginoo kung mamaka ko. O di nala, sige. Ang kunon ko na karon, aron wa ko'y dadunon. O, oh, Josima.
0: O? Oh.
1: Kauban ko si Annette. Dito kami sa Siargao.
0: Oh. Annette?
1: Ang akong babae. O? Oh. Si Annette, guwapa, sexy, puti, muhatag o kwarta. Sapian man siya. 25 anyos pa lang pero doktor na by profession. Makadili ka ako sasama niya? Unsa ko? Bayot nga mudili niya? Mubalibad niya?
0: Hector?
1: Ayun na lagpalag niya. Ang importante, mag-ulian pa kunin mo din eh. Magyaw-yaw ka na lang kundi na kumubalik din ni mo.
0: Hector!
1: Ay nagkating hilak-hilak pa niya. Mura ka magkaroon pa. Ayaw ka bala ka. Lingaw-lingaw raning ako. Dilik ni kabiyaan. Ikaw mo na akong asawa. Wala ko'y mahimo ng bahina.
0: Unsa?
1: Nausa ka naman sa good town, oy. Huwag ka na may dating din ako. Pangariglar sa good. Pahumot, pasexy, pagpakapresentable. Sa sex hub na tumagliayon, old school ka ay ka. Kisa mang banaha ang dili mangitaglain kung ikaw ang asawa, ha? Aber?
0: Hector!

0: May ideya na ko sa doktora nga kabit ni Hector Josima.
1: Ha?
0: Husto siya. Guwapa tuod, sexy, puti, dato. Pero wa palagi 30s, pero sugar mommy na ni Hector. Doktora man unta, pero basura og pagkatao. Kabit, ubos nga matang.
1: Mamo.
0: Ayaw self-pity, ha? Kay mas may dignidad ka atong babayhana. Ang problema lang kay in love siya kang Hector. Pero na scope. Dili lang kay katong bigatla nga doktora ang kabit ni Hector Josima. May usa pa, sales lady sa mall.
1: Unsa?
0: Yes, true kaayo. Unya ang sustento atong doktora kang Hector adto sab niya igasto sa iyang mas bata nga sales lady sa mall. Mao lang gani, bisan piso, wa gitunol nimo si Hector.
1: Daghan silang gibanus-banusan ni Hector.
0: Daghan silang kabahin mo sa imong bana. Daghan silang mga ulipon sa demonyo nga mga babay.
1: Gusto ko silang mailan o ikaatubang.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati, ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelasyon ni Josima. Wa pa mi ended to, syempre bago pa ta so good. Sa mosunod nga episode sa atong tulumanon, sumpayan nato ang iyang revelasyon. Pero unya, human sa pipila ka mga pahinom do mamalik din ta katong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga chapter 1 sa kasaysayan ni Sender Josima. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang

0: EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka Makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
3: Makabuhay. Nagang salamat ka Makabuhay. Siyempre balikan lamang nato ang atong ang kapsula. Ngaangay na itong himoong partner every day para protektado kita o kundon natin yung balatian, hinanay, inanay na itong abugon sa itong sistema ng atong mga sakit na Makabuhay. Kay bahalag pobre, basa baskog, di ba? Sama na ito ng kwarta nga igura na itong ipahospital simbako, di ba? Munang adlaw-adlaw na ginang pagtumar ka Makabuhay sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement ka na katungod kay daghang mga ingredients yung usa diha. Huwag balik-balik ko na ito sa pagsulting ang matag-usa ka ingredients doon natin mga as in mga plural, daghan, more than one, nga mga benepisyo nga atong makuha o alang sa atong kalawasan. Unya kay daghan kaayo 17 ng bongga, di ba? O kusa na diha mawang serpentina. Ganyan bongga nga benepisyo ang makuha nato sa dahon nga serpentina. Kung sabi mga benepisyo nga makuha nato, gikanan ang tanom. From what I know, bongga ang serpentina sa mga diabetison in regulating ug sa ingon man pagpaubos sa blood sugar. Labaw pa ni Ana, nailhan usab ang serpentina tungod kay antibiotic property ang naadiha. Mauna nga, bonggang-bongga sa mga infections. Muna yung rason ka Makabuhay why we took this herbal plant nga makaayog yun sa pangaubo, kalintura, or hilanat. Masiga ang kalintura, di ka kasabot ba? Ang kalintura, dirira ba na sa Davao region? Kaya sa Cebu, baya, hilanat, baya, yun ang kalintura. Fever, ganon. Or ka na mga nasubawan ka, ganyan. Doon yung mga research nga gipahitabo kabahin sa serpentina. Kunya, daghan kay mga benepisyo gayod na makuha, gikanan ang atanom. Kay, easy painkiller, analgesic, bonggang-bongga. Makapareduce sa swelling na ay anti-inflammatory properties ang serpentina. Unya antibacterial pagayon. Nako, remarkable ka na ang effect sa pag-reduce sa diarrhea o guban pang bacterial infections. Unya anti-malarial pagayon ang serpentina makatabang bale para ma-prevent nato ang mga parasite infections o ang pagdaghan mismo diha sa atong bloodstream. Unya gawas ana antipyretic. Oo, makapareduce sa kalintura or sa fever. Unya, anti-thrombotic. Maprevent bita malikayan ang kanang pag-blood clot. Makatabang na para malikayan ang heart attack. Ganyan. Gawa sana ka Makabuhay anti-viral viral pagayon. Maka-inhibits nag-viral activity, apila niya ang HIV. Or kanang napay mga studies pa po, nga gipalaw man pakabahin ana. Unya, antioxidant na adiha. Maka-fight, makabatok sa mga free radicals. Unya, cancellitic. Kana maka-fight na sa mga cancer or cancer killer mismo ang serpentina. Unya cardioprotective, makaprotektar sa mga muscles sa atuang kasing-kasing. Choleretic pagayon, makapa-increase bali sa flow sa bile. And depurative, makapahinlo na sa sistema labi na sa bloodstream. Unya expectorant pagayon ang serpentina makaparelease bali na sa mucus sa respiratory system. Unya hypoglycemic makapaubos sa atong blood sugar. Unya maprotektahan kita batok sa diabetes kung wala ka pa diabetes. Unya makapa-enhance pag gina sa atong immune. Makapa-increase sa immune system bali. And vermicidal. Makapatay sa intestinal worms. Ganon. Pipila lamang ka na ang mga kaayuhan o mga benepisyo nga ito makuha mismo sa serpentina. And good news tungod kay ang serpentina o salamang sa daghan ka mga ingredients nga giusa diha sa ato ang kapsula. Munang everyday na pag-inom ni anak ka makabuhay. Sa ligi gayon, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sumakabuhay!
3: Kapi-kapi mo di ha, kamakabuhay. Kapi nga dili ka angay mabalaka, katingalig na ay maprovoke, na imutukar ng mga balatian. Instead, ang atong kape makaayo pagayon and good sa ato ang health mismo. Sa atong kinatibukang sistema. Kana walay lain, ang all-in-one nga ginitawag, ang EXL Coffee Mix, 17-in-1, 17 ka mga ingredients. Usa sa mga 17 diya ka ingredients, mao ang Ganoderma aplanatum. Ang Ganoderma aplanatum kamakabuhay mao na ang un or non edible mushroom nga traditional na kaayo nga ginagamit dito mismo sa West Cameroon para pantambal sa daghan na kaayo nga mga diseases, apil na diha or sa mga sakit, apil na diha ang hypertension or high blood, apil na diha ang diabetes, ingon man hepatitis. Oo. Naay mga studies nga gipahitabo kabayan sa Ganoderma aplanatum ug usa lang ang ilang conclusion, daghan og mga kanabitang kaayuhan benepisyo ang atong makuha gikan sa Ganoderma aplanatum. Gawas ana napagipay gilahi separate nga mga pipila ka mga pagtuon nga nagrepresent nga ang Ganoderma aplanatum dunay mga compounds with potent anti-tumor, antibacterial and anti-fibrotic properties. Daghan na bisag ka na usa na lang ang naadya, okay na sa itong kalawasan. Kunya ka mas daghan pa gid, mas bongga. Doon yung mga various medicines nga gitpipara, gikan ana nga fungus para tambalan ang mga injury sa liver or cirrhosis baron and hepatitis. Bonggang-bongga ang Ganoderma aplanatum. Kinahanglan nato na sa itong lawas kamakabuhay. And good news again, tungod kay ang Ganoderma aplanatum, usa lamang sa 17 nga mga ingredients na nasa itong kape. Ang atong kape nga kung imong imnon everyday, wa kay kabalaka nga imong mabati. Ganon. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako po ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
3: And syempre sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
3: Sa dili pa ko malimot, kamakabuhay, ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, and muwagtang sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, ingon man problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, kanang naguna nagkatiguang ang dagway, ang edad, batanon pangina, nabalikaya nato na. Kaya dapat coordinated. Diba? And syempre, insomnia. Kung nag-suffer kayo na, nako, dako ka ikatabang ang ato ang mga produkto para ikaw makatugnag sa'yo. O pagkaog ma-fresh, ligon. Diba? Marag renewed, minana. Kanang pagkalimtanon, usab, appeal, depression, UTI, constipation, o guban pang mga balatian. Kung saan pagtumar, pilakabukang tumaron, nagkaito pa kinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, iminti na lamang nato kanaan. Kung pananglit ikaw, wala pa'y sakit kay healthy imong lifestyle, congratulations. Nag-amping ka kanunay sa mong kaugalingon, dili ka abusado. Kung ikaw adult, usa lamang, nga sa duha ka kapsula imong tumaron, ana, matag-adlaw, buntag ang usa, ang usa sa gabi, pwede ra. Siyempre, ang tubig imo pag imo nun inadlaw nga tubig or warm water, ayo pag inom og bugnaw nga tubig kung mo inom kag mga supplement or tambal ni mga maintenance. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung panangit doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage nga to sa duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw nga tubig. Kana imong buhaton sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after na mukaon pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, isip imuhang food supplement. Sama na ako og sa uban pa. Inom na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Caps, isip atong dietary supplement o pag-inom og kape every day ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Dagang salamat ka makabuhay sa pagtubay sa atong tulumanon. From the bottom of my internal organs, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Anyway, ni anang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa kay ni Anhi ang anak sa tao. Aron pagpangita ug pagluwas sa mga nawala. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 19 bersikulo 10. Daghang salamat, ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug ning istasyon ug sa mismong tulumanon, magkuyog gihapon ta. Always and forever, bisag sud lang sa usa ka oras, chocks na. Kadili man padaghanay og oras. Ang kalidad man, dili ang quantity. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
6: Ang katinig sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wednesday night!

0: Cheers!
1: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

0: The new KSFM 102.3 Palagi KZ and TJ. Siyempre ba, dito lang sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Kiss Specially for You. Okay, good evening po. Magandang gabi sa lahat. And welcome to the show. Welcome sa ating nightly activity when the clock strikes at 9 o'clock from Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Automatically, eto na tayo. Magkakasama na tayo, okay? Live na tayo sa Facebook, sa Paperless World of Facebook. Magandang gabi, mga ka-Facebook. Hello po sa inyong lahat, okay? Sit back, relax, and take this load off before tayo mag-usap ngayong gabing ito. Update ko muna kayo sa ating 7 o'clock local draw STL province of Bohol na result, no? 7 o'clock in the evening result. Local draw STL province of Bohol. Hatod ka na ito syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Oh, oh. 7 o'clock in the evening draw STL province of Bohol. Local draw. Hatod ka na ito syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Our winning numbers are 8, 5, and 7.
1: Congratulations!
0: 8, 5, and 7. Alright, 8, 5, 7. And for the last two, that's 5 and 7. Congratulations to all the winners. Maya-maya po lamang. Update ko naman kayo para sa 3D Sweatress Draw. Siyempre, hatod ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated.

The new Kiss FM 102.3, alas 9 y media na ang oras natin. R. Kelly, Celine Dion! John Aldalila, good evening. Sir Bob, watching live from Barangay San Isidro. Okay, nakaano ko eh. Nakaano pa. Tawag na re. Naka-charge pa yung battery. Lagi naaabutan sa oras ko. No? Ano ba, sinasadya ba yan o... Meron bang sabotaheng nangyayari, ha? Oy, teka mo na. Erwin Sage, good evening, ha? Ayan, Jonal Dalida, Peter Carel Navea. Good evening! Ayan, ha? Maayong gabi ka rin yung tananin. Welcome sa atong tulumanong Kiss Specially for You. Ito muna, ha? Update ko lang ko muna. Update ko lang po kayo muna sa ating 3D Sweatress Draw. Karong alas 9, atot ka na ito, syempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigadier Management Solution Incorporated. Ito na siya ang atong 3D Sweatress Draw. Atot ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigadier Management Solution Incorporated. Ang atong winning numbers are 5, 6, and 3. Congratulations! 5, 6, and 3. Ayan, ha? Para naman sa last two, that's 6 and 3. Congratulations! Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all odds. Alams na! Good evening, 9:31. Ang oras natin, that's our Philippine Standard Time. How about something from Kenna G and Tony Braxton? How could an angel break my heart? May ganon. Programa ang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

The new Kiss FM 102.3 Legion. Naiilang 43 minutos sumahan mo naman yung 9 o'clock in the evening. 9:43 oras natin. That's our Philippine Standard Time. And batiin muna natin, no, si Madam Tammy A. Tsaka si ano, si Mercy Matero ng Maribohok. Ayan, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat and sa abot ng atong Sibya. Good evening. Okay? Doc Titus Dave Galipusa, Galipusa Dental Clinic. Good evening, Doki. Enerio Street, ha? Unahan sa may LTO Dampas. Then, Madam Rosa Verla ng AutoZone. Hello sa mga taga-AutoZone. Paring Romel Omeng sa Laguste, Ate Helen and Kuya Joel Maestre. Nakikinig sa atin. Belated happy birthday pala nga pala kay Kuya Joel, no? Gahapon man siguro, nakalimot kong kuhan. Oh, belated happy birthday kay Kuya Joel Maestre. Oh, ng JH Motors. Oh, belated happy birthday. And kay Ate Helen, hello Ate Helen, and sa lahat ng mga friends natin sa JH Motors. Good evening. Ayan, paring Sir Gagawad Malo Dilusa. Shout out Bob Zendave Galuno.

kuan, no? Naay mga upcoming activities ang Bohol Tri-Media Association. Ayan, ha? May mga upcoming activities ang Bohol Tri-Media Association. Okay? Ayan, ha? At tingin ninyo, no? Merong niluluto ang Bohol Tri-Media Association na radio throwback songs from the 80s lahat. Oh, walang patutugtugin na 90s kundi the 80s lang. For more details, standby lang kayo diyan. Tune in lang kayo bukas sa Kiss FM 102.3. Malalaman niyo yung ano, kung kailan, saan ang venue, plus merong activities ang Bohol Tri-Media Association na magkakaroon ng free dental and medical checkup siguro. Ayan, ha. It's all in the cooking. No? Pero itong ano na, itong radio throwback is may petsa na. May petsa na. No? Actually, Sir Ariel Pulido informed us a while back. Actually, kami dalawa ni Sir Ariel Pulido ng ano eh, center stage band ng Nag-Istorya because he wasn't able to catch up with Sean Ganiha kay sa'yo nilakaw si Sean. So kami nagkita. Sabi niya, ito ang activities natin. Yan, yan, yan. Plus yung upcoming medical and dental ano, activity ng Bohol Tri-Media Association. Okay? So, paminaw lang mo, ha? Paminaw lang mo. All throughout the day para malaman nyo yung info about that the said activity. Okay? Oras natin, 9:47 na ng gabi. Ready na ba kayo para sa topic na pag-uusapan natin gabing ito? Ngayong gabing ito? Ito ang pag-uusapan natin, ha? Alam ko marami makaka-relate na ito. Alam ko marami makaka-relate na ito. Oo, sigurado ako. Ha? Sigurado ako. Maniwala kayo sa akin. Uy, tama nga ba yung ano? Ito ha, sandali ah. Check nga muna natin to. Yung dali na, wala na tuloy sa isip ko eh. Kanina okay na eh, di ba? Oo. Oh. Ayan ha. Ito. Ito na. Ito na. Ito. Naniniwala ba kayo sa... Ha? Sa kasabihang, it's so sad to belong to someone else when the right one comes along. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito sa programang Sumasalamin sa Mga Buhay Natin. Ang programang Kiss Specially for You. So sad to belong to someone else. So sabihin na natin, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Ha? Naniniwala ba kayo dyan? Open ang ating Paperless World o Facebook. Ha? Pwede nyo na kaming i-check. Pwede nyo nang i-comment ang inyong mga opinion about our topic for tonight na naniniwala ka ba sa kasabihang it's so sad to belong to someone else when the right one comes along? Yun naman! Alas 9:49 oras natin and that's our Philippine Standard Time.

Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara, og naminaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara, og daghang salamat.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

The new Kiss FM 102.3. Maybe it's you. And it might be you. Pero bakit ganun? Bakit ganun? Bakit ganun? Pasabot nyo sa akin. Madam Nita Valderosa, good evening. May gabi, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Okay, kagubot sa Canada eh, no? Oo, yung nay namusil sa kuan, ano? Pero, hindi ko lang, nakalimutan ko, but I saw it in the news, no? Earlier today, na nay namusil, no? Sa Canada, nako, grabe na talaga. Tapos, eto, latest balita naman, ang US talagang gusto nilang tibagin yung ICC. Wala raw kasing jurisdiction ng ICC sa bansang Amerika kasi meron silang matibay na mga korte. Oh, di ba? Sabi ni Trump, no? Hindi daw sila naniniwala, hindi nila papayagan, gigibain daw nila ang ICC, di ba? Oh, minsan siguro ang ICC sobra na rin, eh, no? Di ba? Sobra na rin siguro minsan ng ICC. Dapat huwag talaga makialam sa mga, alam mo yun, pag matibay ang mga korte, matibay pa ang mga batas. Diba? Alas 10:14 na oras natin. Again, it might be you, it should be you, it could be you. Diba? Pero ang tanong doon, why is so sad to belong to someone else when the right one comes along? Diba? It's so sad to belong to someone else when the right one comes along. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Sa labay mga kaibigan natin, ha? Check natin, baka merong nag-text. Okay, tignan natin, ha? Ay, nako. Ay, nako. Eto, ano mong nangyayari dito? Ha? Ano kayong nangyayari dito sa telepono namin dito? Ayan, si Mercy Matero of Maribuhok nakikinig daw sa atin. Okay, so check natin. Madam Tammy A. Ayan. Okay. Ang pinag-uusapan kasi natin is, ano ba yan? Naniniwala ka ba sa sinasabi nilang it's so sad to someone else when the right one comes along? Ha? Yan naman ang pag-uusapan natin, di ba? Oh, so ikaw kung tatalogin ka, maniniwala ka ba sa mga ganong klaseng kasabihan na it's so sad to belong to someone else when the right one comes along? Ha? Pag-usapan natin yan, ha? Oo. Alam mo, minsan talaga mapaglaro ang tadhana, eh, no? Minsan, siguro talagang sinusubok ng pagkakataon kung hanggang saan tayo makakarating sa mga hamon ng buhay. Diba? Diba? Napapansin mo ba yan? Diba? Napapansin nyo ba yan? May mga bagay na binibigay sa atin na pagsubok na akala natin is talagang, alam mo yun, yung tipong wala ng katapusan. Diba? Oo. Para bang masasabi mo sa sarili mo na bakit ako sa dami ng tao sa kalibutan, hindi naman ako nagkulang sa iyo, Lord God. Diba? Bakit ako pa? Do I deserve this kind of treatment coming from you? Deserve ko ba itong mga ganito na wala naman akong ginawang masama nung kami ay kami pa? May mga ganun eh, no? May mga ganung klaseng bagay talaga, no? Minsan sinusubok talaga tayo ng panahon. Oo, no? Na minsan inahanap natin kung saan-saan pero nandyan lang pala sa tugkaran natin, di ba? Yun! Ang mga bagay na napakahirap unawain. Yung tipong lalayo ka pa pero hindi mo lang pala minulat ang iyong mga mata. Oo, di ba? Yun ang kailangan dun eh. So sa mga nakikinig sa atin ngayon, minsan tumingin-tingin din kayo sa paligid nyo. Baka malay nyo, yung makakasolve, makakasulbad,
makakapagbigay ligaya, eh nandyan lang yan sa mga paligid nyo. O, tipong hindi mo na kailangan lumayo pa para hanapin ang the one. Diba? Pero, bakit? May mga salitang so sad to belong to someone else when the right one comes along. Parang ang hirap eh, no? Imaginin mo, no? Ang tandami-dami mo nang pinagagawa, no? Nakapag-invest ka na, hindi lang pag-ibig, hindi lang pagmamahal, eh, no? Lahat! Di ba? Tapos biglang may dumating, nagbago ang pag-ibig, iniwan kang nakatulala, iniwan kang nagmatalang sa buntag. Hay nako talaga naman. So ikaw, kung ikaw ang tatanungin, ano masasabi mo sa mga katagang, it's so sad to belong to someone else when the right one comes along? Pinapawisan ako ng maraming singhot sa tanong ko ah. 19 minutos, 1 malabay, 10 o'clock in the evening. Ito ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Programang Kiss Specially for You.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You. Especially.

0: Kiss, pan de sal.
1: The new Kiss FM 102.3 517 in the morning, mga ka-Kiss, on a Wednesday is July 15, 2026, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss, nato riya bango na, we're live on Facebook mga ka-Kiss. Bango na sa tanang mga estudyante, nato riya mga workers, ato mga teachers, sa pauban diha nga nagmata na, ang uban po nangatug pa, bango na, bango na, bango na, buntag na, ting klase na, ting trabaho na sad mga ka-Kiss, ha? Yes, Wednesday para hindi para on Friday. Yes. So tara mga ka-Kiss na to diha nga naka-tune in sa Kiss FM. Yes, salamat guys pagsayo-sayo na to diha sa atong mga retro music. And good morning sa atong mga ka-Kiss karon nga nagay birthday karon adlaw, happy birthday. Yes, sa tara mga nagay birthday karon and belated happy birthday sa tara mga nagay birthday kagahapon. Yes, sa tara mga ka-Kiss na to diha. Sa atong mga lolo, lola, mama, papa, ate, kuya, yes, good morning yung tanan diha. May papaminaw de ay sayo-sayo sa ta mga ka-Kiss. Here's something from Bong Navarro, Chacha on Kiss FM, Kiss Pandisal.

0: kaoy, naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh mani. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Ado awa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Ah, sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw Pilipinas and welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up doc? This is Dr. Glenn Sanico again. And of course, hindi ko na ito papatagalin po mga kamakabuhay for today's What's Up Doc topic. We're going to talk about the gallbladder polyp. Ano po ba ito? Saan po ba ito nanggaling? Paano ito nangyari? Paano ito nabubuo? No?
3: What's up doc?
2: Ang gallbladder polyp ay isang maliit na bukol or growth na tumutubo sa lining ng gallbladder. Para itong maliit na tagahawat no, or laman sa loob po ng abdo, kadalasan benign po ito. Hindi po ito cancerous, ngunit may mga pagkakataon na kapag lumaki ito ng lagpas na 1 cm, maaari itong magdulot po ng komplikasyon at kabilang na dito ang mga possibilities ng gallbladder cancer. May iba't ibang klase po ang gallbladder polyps tulad po ng cholesterol polyps. Pinakakaraniwan po ito gawa po ng cholesterol deposits. Pangalawa, inflammatory polyps na dulot po ng madalas na pamamagitan maga po ng gallbladder. Pangatlo is adenomas, mga tunay na tumor na may chance na maging cancerous, no? Meron din tinatawag nating adenomyomatosis o pamamaga po ng gallbladder wall na parang polyp sa ultrasound. You know what, according to the studies, humigit-kumulang na 3-7% na adults sa population ay may mga gallbladder polyp, unit kadalasan walang sintomas po ito. Natutuklasan na lamang kapag nagpa-ultrasound para sa ibang dahilan. Halimbawa na lamang, regular na check-up or pagsusuri ng tiyan dahil meron siyang nararamdaman na sakit sa tiyan, no? Maraming dahilan kung bakit nabubuo po mismo ang gallbladder polyp. Hindi ito nangyayari agad-agad, kundi unti-unti po ito. Kadalasan dahil po sa kombinasyon po ng lifestyle, diet, and even internal body imbalances. May mga iilang posibleng sanhi po nito. Katulad na lamang, una po dyan ang cholesterol imbalances. Kapag sobra-sobra ang taas po ng cholesterol sa bile, nagbubuo ito ng maliliit na deposit sa gallbladder wall na nagiging polyp. Alawa, chronic inflammation or polycystitis. Madalas na pamamaga mismo sa abdo dahil po sa infection, gallbladder stones, o even fatty liver na nagdudulot po ng abnormal tissue growths. Pangatlo, hormonal factors. Ang estrogen, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ay nakaka-apekto mismo sa bile formation at maaring magdudulot po ito ng polyp. Pangapat, fatty liver at metabolic syndrome. Kapag hindi na ayos po ang liver function, naapektuhan din po ang bile flow. Panglima, obesity and sedentary lifestyle. Ang labis na taba at kakulangan na ehersisyo ay nagpapabagal mismo ng bile circulation dahilan ng bile stasis at polyp formation. Panganim, genetics. May mga kaso naman na posibleng namamana po ito, lalong-lalo na kung may family history po ng gallbladder disease. Ang nakakatakot po mga kamakabuhay, ang gallbladder polyp ay karaniwan. Walang sintomas sa unang mga taon, ahimik lang po talaga ito, no? Hanggang lumalaki at nagdudulot po ng pagbara. Pero kapag nagsimula ng magbigay ng sinyales, posibleng makakaramdam ka ng mga sintomas. Katulad na lamang na pananakit po ng tiyan sa kanang itaas po ng bahagi, lalong-lalo na pagkatapos kumain ng mga mamantikain na pagkain. Pangalawa, nausea or feeling na susuka or pagsusuka, no? Paninilaw po ng balat at mata or yung jaundice na tinatawag kung may bara mismo sa bile duct, no? Kabag or feeling bloated, no? Hirap tunawan po ng pagkain, pagtatay or some of irritable bowel pattern pagkatapos po kumain po ng mga oily food. Ang hihina o kawalan po ng ganang kumain. Kung paulit-ulit ang mga ganitong klaseng uri po ng sintomas, lalong-lalo na kasabay po ang gallstones or fatty liver, kinakailangan po talagang magpa-ultrasound para masigurado po natin na meron po kayong problema mismo, particularly in your gallbladder or some of your liver. Ang maliit po na gallbladder polyp ay pwedeng lumaki po pagkalipas po ng panahon. Lalong-lalo na kung hindi po binago po ang dieta at lifestyle. Kapag lumala po ito, maaari itong humantong sa komplikasyon just like gallbladder stone formation. Kapag naghalo-halo na po ang cholesterol at bile, nagiging bato po ito sa abdo. Pwede rin matatawag po nating pangalawa ang cholecystitis o pamamaga mismo ng gallbladder dahil po sa pagbara or iritasyon na nagkakaroon po ng matinding inflammation. Pangatlo, blockage po mismo ng bile duct. Humahantong sa paninilaw, lagnat at matinding sakit, no? Pangapat, gallbladder cancer. Bagamat bihira lamang ito sa mga may polyp, lalong-lalo na sa mga may adenomas na pwedeng magiging malignant o cancerous. You know what, ayon sa mga eksperto, kapag ang polyp ay mas malaki na sa 1 cm o kung mabilis itong lumalaki, mataas po ang risk na ito ay precancerous. Kaya't mahalaga ang regular monitoring. Sa conventional medicine, no, depende sa laki at sintomas po ng polyp ang magiging approach po ng doktor. Una po dyan, kung below 5 mm, hindi kailangan po ito ng operasyon. Regular ultrasound, 6 to 12 months, kailangan ng monitoring. Kung 5 to 10 mm naman po is observation pa rin, no, pero kung may mga sintomas na, pwede consider po ang surgical removal. If kung more than 1 cm na, usually kinakailangan po talaga ng tinatawag nating cholecystectomy o pagtanggal po mismo ng gallbladder upang maiwasan po ang cancer. Bagamat ligtas po ang operasyon, pero kapag natanggal na ang gallbladder, wala nang imbakan po ng bile, ibig sabihin diretso na po ito sa bituka ang bile na maaaring magdudulot po ng pagtatae o hirap na pagtunaw ng mga matataba. Kaya sa naturopathy, hangga't maaari pinipili po natin ang preventive and integrative management bago po umabot po sa operasyon. Mag-break lang muna tayo ng sandali ha, para lamang po sa konting paalala ng ating programa, kaya huwag kayong bibitaw ha.
3: Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan na tayo po ay magbabalik at handang-handa na tayo magpapatuloy, kaya huwag na po natin ito papatagalin pa. Now when it comes to the integrative and naturopathic wellness management, ang layunin po ng naturopathy at integrative approaches ay hindi lang alisin ang sintomas, kundi balansehin po ang katawan at linisin po ang ugat ng problema. Hindi lang po gamot ha, kundi lifestyle, diet at natural healing. Una dyan, ang pinakaunang approach na ginagawa po natin dyan is ang detoxification at liver cleansing. Ang atay at apdo ay magpartner po mga kamakabuhay. Kapag barado o marumi po ang atay, naapektuhan mismo ang bile production. Kaya mahalaga ang regular liver cleansing. Subukan po mag-warm lemon water therapy tuwing umaga. Fasting with vegetable soups or clear fluids once a week. Pag-inom po ng mga herbal teas tulad po ng turmeric, makabuhay vine, or ginger tea. Or even sa pag-take po ng EXL Makabuhay Detox Capsule. No? Malaking tulong po yan, lalong-lalo na sa pag-remove po ng any kind of unwanted invaders na pumapasok sa katawan at higit sa lahat, itong naiimbak na taba mismo particularly sa atay. Pangalawa, dietary management. Iwasan po ang mga mantitika kain po na pagkain, mga processed food, mga chicharon at fried items. Dagdagan po ng gulay, prutas at whole grains. Iwasan po ang sobrang red meat at dairy products. Umino po ng tubig na sapat, no, at least 8 to 10 glasses kada araw. Pangatlo, exercise at weight management, no. Ang regular na ehersisyo ay tumutulong sa pagpapabuti po ng bile flow. Kahit brisk walking lang, 30 minutes a day, may malaking tulong po ito upang maiwasan po ang cholesterol build-ups. Pangapat, emotional at stress balance. Ang stress ay isa rin sa kalaban po ng liver at bile flow. Kapag stress tayo, nagkakaroon po tayo ng stagnation sa energy na katawan. And according to the traditional Chinese medicine, kaya mahalaga rin ang relaxation, prayer, and even some of meditation. May mga halamang gamot din para sa gallbladder health, no? Una dyan, you can use Makabuhay Vine, no? Mga natural anti-inflammatory at liver tonic po yan. Nakakatulong na para linisin po ang dugo, nagpapababa ng cholesterol, at regulate po ang bile secretion. Pangalawa, you can use also turmeric, no? Bilang isang tsaa. Ang curcumin compound na nagpapababa mismo sa pamamaga, nagpapalakas po ng liver cells at tumutulong sa pag-flush po ng toxins. Pangatlo, ginger na tumutulong sa digestion at pampagana po ng bile flow. Nakakatulong din sila na pag-alis po ng kabag at pagsusuka. Pang-apat, you can use also malunggay tea or malunggay juice. May detoxifying at cholesterol lowering effects na mayaman po ito sa vitamin A, vitamin C at calcium na pampalusog mismo ng atay at pati na rin sa ating bile. Panglima, guyabano. Ang acetogenins na may anti-tumor effect na pinapatibay mismo ang immune system at tumutulong sa cell regeneration. May serpentina din at sambong na pwede nyo pong gamitin, no? Pang-detox po yan, pampababa po yan ang blood sugar at pampaihi, no? Tinutulungan mismo ang kidney at liver na sabay na may flush ang lahat ng waste products. You know what po mga kamakabuhay, natural natural juices are very powerful when you use right, no? Kaya po importante po talaga ang specification, tamang kombinasyon when it comes when you use the juice therapy combination, especially sa gallbladder and liver cleansing. Una po dyan, you can use beetroot plus carrots, cucumber juice, no? You can use also green apple, lemon juice, no? Celery, ginger, pineapple juice combination, or even aloe vera juice, no? In moderation. Nakakatulong yan para sa bowel secretion at digestion. Uminom po kayo ng fresh juices, no? At least 3 to 4 times a week. Iwasan po ang sobrang asukal at palagi pong fresh dapat po ang ginagamit yun na prutas at gulay. And of course, don't forget the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Tandaan, ang kalusugan ng atay at apdo ay susi sa maayos na pagtunaw, tamang metabolism at mas malinis po na katawan. Alagaan ito ngayon dahil ang tahimik na sakit ay madalas na pinakadelikado. Sana po'y marami naman po tayong natutunan sa ating talakayan ngayong tungkol sa pagpapangalaga po ng gallbladder, particularly sa gallbladder polyp. At kung gusto niyo po ng mga marami pang mga health tips, i-follow niyo lang po kami sa Facebook page ng EXL Makabuhay Official. Hanggang sa susunod na episode po ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Maging masigla, magpasalamat po sa buhay at laging piliin po na mas malusog ang pamumuhay. God bless you all at makabuhay day sa ating lahat.
7: What's up, Doc? Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Kiss Pandesal.
9: Dito yung Kiss FM 102.3, 6:19 in the morning, mga ka-Kiss. Hi, guys, sa tanang mga viewers and listeners na to worldwide, ganaminaw ka ron. At ay shout out day at mga ka-Kiss, ganaminaw ka ron to Bro Midwin Inting, diya sa may SBC Dampas. And to Salamanca Anita of Lindaville Pace 1, to Doris Caloyong, good morning. And sa tanang mga taga-Corelia diya. Shout out sa tanang mga ka-Kiss na to, si Nice Luayon working in ICM. From Doris Caloyong. And good morning also sa tanang mga taga Corelia. Yes, gonna meet now karon. And shout out guys kay Daniel Bert and mabait on the way from Brookers or Brookers Point Palawan. Pa-play na gantang 2020 by Point of the Point of Ola Chica. Thanks. Salamat kayo sa tanan coming from Daniel Bert Aurora. Or Auriria. Yeah, salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM sa Kiss Pandesal. More music, mga ka-Kiss. 6:20 in the morning. At mga TikTokers na to niya. TikTok time ta, mga ka-Kiss. Mga drivers na to niya. Yes, enjoy the music on Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh, mani. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man ko sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos talang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidal sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilihiyo sa kalinlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3, 6:33 in the morning, mga ka-Kiss. At tangi karong tataon, mga ka-Kiss, ng itong HNU Breakfast News with DJ Carlo. Yes, karong tataon na diri lang sa Kiss FM. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na diri sa Dao Central Market, sa Dao Integrated Bus Terminal, diha sa Cogon Terminal, Cogon Public Market, diha sa Causeway Market, sa ato mga ka-Kiss diha sa tanang mga namaligya o isda karon. Yes, and also diha sa may Justicor Building, and sa tanang mga listeners nato diha nga naminaw pod sa Manga Fishport, Manga Public Market, good morning yun tanan diha. May papaminaw diha sa ato mga pinalangan listeners nga naminaw karong mga orasa. Yes, good morning katong mga estudyante na to, mga teachers, good morning. May pagbangon, may pagmata niyo diha katong mga dugay ng mata sa kaninang laag kagabi. Yes, mga ka-Kiss, good morning sa tanan nga listeners nato diha nga always naka-tune in sa Kiss FM. And sa tanang mga naminaw po nato karon diha sa Dao DI. Yes, sa tanan mga naninda karon diha sa Dao. Good morning yun tanan sa tanang mga restaurant nato diha, mga karinderia. Good morning yun tanan. 6:35 in the morning, more music. Here's something from the Point of Ola Chica 2020. Yes, or 2020. A requested song ni sa atong listeners nato sa Facebook Live, mga ka-Kiss. It's a Kiss Pandesal, mga ka-Kiss, and Kiss FM, Cyrus the Virus. Good morning.

0: Now back to the news in the national scene, the camp of Senator Jingo Estrada has opposed the office of the Ombudsman's move to remove former Public Works Secretary Manuel Bunuan as co-accused in the alleged flood control anomaly case. Estrada's lawyer argued that discharging Bunuan from the case would significantly alter the prosecution's original claim that the two conspired in the alleged irregularities, and they maintained that Bunuan should remain as a co-accused and face trial along with Senator Jingoy Estrada. Para sa lakas panahon, itong paminaw si Leonard Samargicas Pagasa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaulay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga atong gibantayan nga nasa sulod sa par nga si Juicy, mihinay kini og nahimo na usa ka law professor o nakagawas na usab kini sa Philippine Area of Responsibility. Sabtang karong mga panahon na, doon natay duha ka law professor nga padayon nga gibantayan nga naa sa gawas sa par. Karong adlaw makasinati kita maayong panahon, gawas laman sa mga popanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan. Ginabanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan ng paingon nga to sa patang kasagpan, nga may mapustabi dito na pita sa may northern o western section sa northern o western section sa Luzon o samtang karagatan ni mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa buong bahin, mahinay o nga to na sa kasarangan hangin nga nagagikan sa batang silangan o paingon nga to sa habagatan, nga may mapustabi sa buong bahin sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya. Sa Bohol. Samtang kadagatan, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misindak sa may alas 5, 29 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 6, 8 sa kahaponon. Dinhi na lang kuto, kini nagigikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Bohol de Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: It is now 4 past the hour. So goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.
2: Come with me.
3: Join us on July 17 and 18 for the first grand alumni homecoming.
4: And of course, the reunion of the DWCHNU alumni nurses.
3: See you.

0: Og karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong mga dapit, giaprobahan na ang ordinansa nga magahimong permanenteng 15 pesos nga minimum fare sa mga tricycle nga nasdakbayan sa Tagbilaran. Kompleto ni Talia at maminaw siya lagad, Ray Tutas.
1: Giaprobahan na sa ikatulo o katabusang pagbasa sa Konsiyo sa Dakbayan sa Tagbilaran ang ordinansa sa 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle. Si Konsyal Yunedes Ede Borja, Chairman sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, ang nangamahan sa ordinansa nga giaprobahan atol sa regularization sa Sagudyang Panlungsod nga gibuluhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala kagahapong adlaw.
2: Kaning Pilipinas sa Tagbilaran tuod pa ni sa panahon sa tung COVID provisional gyud siya no nga rate. So during COVID time nakinisini ni atol atong hitabo atong crisis sa Middle East nga tag da provisional rate nga tag 20 o ang mga succeeding ani nga tag 5 pesos. So kagahapon atong giluso ang ordinansa number 33-26 nga himo na gyud ato nga fix ang minimum rate nga to sa 15 o ang succeeding rate nga tag 3 pesos for the next kilometer.
1: Walay ni supak nga konsyal atol sa pagpasar sa ordinansa nga nagamindar sa paragraph A1 section 74 sa ordinance number C-189 series of 2005 o revising the traffic and transportation code sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa giaprobahang ordinansa, permanente na ang regular base fare nga 15 pesos sa unang kilometro sa general commuters samtang 3 pesos ang matag musunod nga kilometro. Ang giaprobahang ordinansa maunay mupuli sa kasamtangang gipatuman nga 20 pesos nga plitihan sa tricycle. Ipatuman usab ang 20% diskwento sa mga estudyante, senior citizens o persons with disabilities. Busa, 12 pesos lang ang ilang regular bus fare.
2: 12 sa ato mga senior o PWD estudyante o niya ang succeeding kilometer nila is 240 base kintani sa 20% nga discount niya itong ihatag nila.
1: Nila na itong kapin sa usaka oras ang debate sa mga magbabalaod sa syudad. Nga ni timbang-timbang sa sentimento sa mga driver o operator o sa mga sumasakay, nga gipadayag atol sa public hearing sa naging simana hangtod nga nahiusa o naaprobahan sa konsiyo ang 3 pesos nga matag musunod nga kilometro. Matod ni Konsyal Borja, ang baguhay lang nga dili maayong kahimtang sa ekonomiya sa nasod, labi na sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina o mga batagang palaliton, naka-apekto pag-ayo sa kita sa operasyon sa mga tricycle sa Dakbayan sa Tagbilaran, nga giisip nga pangunang tinubdan sa panginabuyan sa mga operator o driver nini. Dili pa mapatuman dayon ang bagong plitihan tungod kay kinanglan pa kini nga pirmahan sa mayor.
2: Katong i-aprobahan ang ordinansa sa Sagunyang Pangusod, amo itong iduso sa buhatan sa atong mayor for her to affix her signature. O niya, hopefully masainan to karong simanahap, karong Domingo ato ito mapublikar sa atong mga pamantalaan.
1: Gikan sa Sagunyang Pangusod, gini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Gikatakda karong buntag ang public consultation sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Visayas sa Tagbilaran City Hall Atrium isip kabahin sa pagripaso sa kasamtangang minimum wage o sa mga musampot nga wage adjustment sa rehiyon. Magsugod ang konsultasyon alas 8 sa buntag o tambungan sa mga representante sa labor groups, mga employers sa pribadong sektor o uban pang stakeholders aron paminawon ang ilang mga baruganan o mga sugyot kabahin sa posibleng pagsaka sa sunghulan. Lakip sa ipadayag sa maong konsultasyon ang petisyon sa mga grupo sa mamomoo sa Central Visayas nga nangayo og 700 pesos nga aumento sa adlaw-adlaw nga sunghulan alang sa Class B nga mga lugar og 660 pesos alang sa Class A nga mga lugar. Matod sa mga leaders sa labor groups, dili na igo ang kasamtangang 540 pesos nga minimum wage sa rehiyon tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, pamasahe, krudo, bayranan sa serbisyo o kun uban pang batakang panginahanglan sa mga pamilya. Gipasabot usab nila nga ang mas taas nga suhulan dili lamang makapaayo sa kahimtang sa mga mamumuo kundili makatabang usab sa pagpalihok sa lokal nga ekonomiya, pinagi sa pagtaas sa purchasing power sa mga konsumidor. Samtang, gilauman nga ipresentar usab sa mga employer ang ilang mga kabalaka, lakip ang epekto sa posibleng pagsaka sa suhulan sa operasyon sa mga negosyo, ilabi na sa mga micro, small o medium enterprises.
0: 21 minutos pasado alas 7, dire sa atong DRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view ka na to sa atong DRD Breakfast News na sa YouTube. Si Julius Marangit, Doy, good morning. Johnny DeLusa, also belated happy birthday ngadto ni Attorney Johnson Hontanosas kagahapon adlaw, og Testa Bohol Director Floro Rinca. Nga salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa diri sa DYRD. Nagapasidaan si Board Member DJ Balite batok sa illegal nga pagpamaligya og condominium units nga sa atong lalawigan. Ang kompletong detalye gikan ni Alagad Alin Doydora.
4: Nanawagan si Provincial Board Member DJ Balite og hugot nga aksyon batok sa usa ka real estate developer nga gireklamo sa pagbaligya og pag-pre-sell og condominium units bisan wala pa kini magkakuha og gikinhanglang license to sell. Sa iyang privilege speech sa sangguniang panlalawigan sa regular nga sesyon kagahapon, ipasabot ni Balite nga ang maong binuhatan supak sa Presidential Decree number 957 og nagabutang sa mga buyer sa risgo nga mawagtangan sa ilang mga tinigom nga kwarta.
5: When a developer sells unit without a license to sell, it is not just a procedural lapse. It is a serious breach of trust. It puts buyers at risk of losing money, losing time, and losing the security that they rightfully expect when they decide to purchase housing in good faith. And when the same developer, upon failure to deliver or upon buyer's request for refunds, does not pay refunds, that is not simply a delay. That is a failure to comply with obligations owed to ordinary families.
4: Wa pa hinoon hinganli na balite kung kinsa ang real estate developer nga matod pa gireklamo. Gihangyo niya ang may mga kalabutang ahensya nga susihon ang legalidad sa proyekto, imbestigahan ang posibleng mga paglapas o siguruhon nga mahatagan o refund ang mga apektadong buyer.
5: I call for accountability, firm, immediate, and transparent. I call on the concerned regulatory authorities to first verify compliance of the developer with requirements for pre-selling, including whether a license to sell was actually secured prior to solicitation and sale. Second, investigate violations and determine liability for any unlicensed selling activity and misrepresentation if applicable. Third, ensure that refund obligations are promptly settled for affected buyers with a clear timeline and documented proof of payment. And fourth, provide updates to the public on the status of cases, inspections, and any enforcement actions taken.
4: Giyawag usab niya ang publiko nga siguruhong adunay license to sell ang usa ka proyekto sa di pamupalit o magtipig sa tanang resibo o kontrata isip ebidensya kung aduna may reklamo. Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Ninis Jewel. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Aida Longhas Almidilia nagtanaw. Ika sa Kanghangdon, Longso Saloon. Unsab si Rogelio Tambis, Ansoy Kimido nagtanaw pod, Anita Torrigosa o si Albert Olmido. Patay ang usa ka lula humanggitigban sa iyang silingan nga lalaki nga giingong iyang karelasyon dito sa lungsod sa Bilar. Suspect naghikog patay human sa pagpanigbas. At ang paminaw ng report ni Alagad June Gutierrez.
6: Patay nga nilangat sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa lungsod sa Carmen ang usa ka lula humanggitigbas sa iyara usab nga silingan dito sa lungsod sa Bilar. Ang biktima gi paira nga si Carmen Velasco, 63 anyos nga lumad kontra barangay Consombor sa lungsod sa Bilar. Natuan sa ilang gapo sa mga 6:30 sa sayo nga Gabion nga kini nga biktima dito kini sulod sa ilaha nga gipuy-an ug wa siya makabantay nga mikalit og sulod kini nga suspect nga gianggaan lang og baro, 58 anyos ni nga nagbitbit og sundang og kusilyo ug way mga daghang mga pangutana gitigbas kini nga biktima sa dagang higayon. Inuwa na kaangkon kani og grabing mga samad sa iha nga suwang liog o og iya usab nga apeng mayno nga gidali siya og rescue sa tuwang Bisaro sa lungsod sa Bilar og gidagan diha sa may Congressman Simeon na Toribio Memorial Hospital. Apang tungod kay grabe ang iyahang naangkon nga mga samad, mayno na sinanali nga kamatayon. Eksklusibo nga pamanginabi sa tuwang angkorman nga si Aaron Payahay sa Tagbilaran by Night ang ato usab nga hipi diha sa lungsod sa Bilar nga si Police Captain Ferdinand Mamon.
7: Sir, tinuto sir na ay insidente diri sa amuang area about sa isa ka pagpanigbas kunya ang katong suspect pod is naghikog po siya after patay. Sa maong insidente sir. Patay ang biktima dahil on arrival sa hospital sa May Carmen.
6: Okay.
7: Kunya, patay po ang maong suspect.
6: Okay. O siya may relasyon aning biktima o suspect siya?
7: Base sa initial na mga information o sa among mga nakalap na info dito sa area sir is amo panginatan-aw ang posibilidad kay patay po sa mga silingan nila is na kunay relationship ning duha
6: ang okay.
7: Biktima o ang suspect
6: so
7: pero dili gini sila kasado kay murag separated maning lalaki
6: okay.
7: Ang lalaki mo'y suspect
6: uh-huh.
7: Nya ang kanipong biktima is separated po.
6: Usa ra ni sila balay?
7: Dili sila isag balay mga mulagyo pod og isa sila ka barangay pero ang ilang balay kay mo distansya pod mga more or less isa pod ka kilometros.
6: Nagitikba sa lalaki ang babae dito nis nahitabo sa panimalay sa babae.
7: Yes sir, na dito nahitabo sa panimalay sa babae sa may sentrong bahin sa
6: Kansumbol.
7: Kansumbol manya pagkahuman sa insidente ni uli ang lalaki sa iyang
6: ilang balay.
7: Mhm.
6: Unya dito siya gahikog.
7: Yes sir, kay pag-abot sa responding unit sa Bilar PNP is nagsandig na siya sa pertahan. Unya abinamo sa tropa namo is nagkuan ra na kaso nakita namo nga nanay busy sa iyang liog mo among gidali-dali og abre ang kuan. Pertahan para kung masalbar pang suspect pero kasi sa kuan sa tropa is pugnaw na pag kuan nila niya gi-try pa nila i-revive pero kuan na gid sir
0: lang sa lungsod sa Bilar kay sa Lerto Gutierrez ang print mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita
8: DYRD
0: 28 minutos pasado alas 7 3 sa itong DYRD Breakfast News. Good morning. Ito kaga Midwin Inting, si Noy Manuel Bailon, may buntag na mo diyan, o si Joey Turco. Sa mga dunay Smart TV, i-like o i-follow ang DYRD, kasaligan, radyo na, TV pa. Masayon na pag-subay sa mga kasaligan o pinakabagong balita, direkta, diha sa inyong mga telebisyon. Mohimo o sumsum nga inspeksyon ng Bureau of Fire Protection buhol sa mga pump boat. Human, nasunog ang usa ka motor bangka des Panglao nga Waidang Fire Extinguisher. Ato paminaw si Zara Arcayana.
9: Muhimo og sumsob nga inspeksyon ang Bureau of Fire Protection o BFP sa Bohol sa mga pump boat aron pagtino kung misunod ba sa mga lagda sa kaluwasan sa kadagatan. Sa pagkighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapong adlawa Hulyo 14 kang Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Raul Bustalino sa BFP Bohol iyang giingon nga gimanduan na niya ang Panglao Municipal Fire Station nga magpahigayon og sumsob nga inspeksyon sa tanang komersyal og pribadong pump boat human nasunog ang usa ka motor bangka nga walay dalang fire extinguisher sakay ang mga langyong turista samtang naglawig paingon sa Balikasag Island sa Panglao ni adtong nakalabayng semana. Nabantayan sa publiko labi na sa mga sumasakay nga daghang mga pump boat o public utility vehicles o PUV ang walay dalang fire extinguisher nga nakahatag og kabalaka. Nakatakdang ilusad sa BFP Bohol ang bombero kapanalig sa turismo diha sa Panglao isip pagpalapad sa ilang serbisyo diin adunay highly trained og medics BFP personnel ang ipakatap ang magpatrolya sa Alona area. Ubos sa Fire Code of the Philippines, RA 9514, ang mga pump boat o motor bangka kinahanglan magdala og Class B fire extinguisher nga giaprubahan sa Bureau of Fire Protection o BFP aron masumpo ang mga sunog gikan sa dali mo silaob nga likido og makina. Ang mga pump boat kinahanglan nga magdala og dili moubos sa usa ka 2-pound portable fire extinguisher. Ilabi na ang mga klase sama sa HFC-236FA. Gawas sa mga pump boat, required usab ang mga public utility vehicle o PUV sama sa bus o jeep nga magdala og fire extinguisher ingon man ang mga establisimento. Nagpasidaan si Bureau of Fire Protection o BFP Bohol Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Raul Bustalino, nga mag-atubang og kaso ang mga operator o driver sa mga public utility vehicles o PUVs o pump boat operator nga mulapas sa mando sa pagbutang o fire extinguisher. Matod sa Fire Code of the Philippines, ang pakyas magbutang o magtiner o gamit pagpatay sa sunog sama sa fire extinguisher adunay silot administratibo nga 50,000 pesos o pagpasira sa operasyon alang sa bugat nga kaso. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 32 minutos pasado alas 7 kining DYRD Breakfast News. Tugnis maintingwa sa Island City Mall. Giselle.

0: Good morning ni Ma'am Delia Chua na minaw karon diya sa Talokto. Ani Lopus, Sir Olim Lopus. Usab si Kagawad Batri Alba diya sa Poblasyon 2 na minaw. Hermes Malanog diya sa Corellia na minaw po. Ma'am Emma Rikina, Leo Rikina. Usab na minaw po ka na to karon si Kagawad Bibot Pudong o iyahang asawa. Miatubang sa Konseho sa Siyudad sa Tagbilaran ang Global Port, PPA Tagbilaran o Ocean Jet sa regular session aron pagtubag sa mga reklamo sa publiko sa serbisyo sa Pantalanza Dakbayan. Si Konsel Fausto Bebot Budlong ang nipresentar sa dagang reklamo sa publiko susama sa kakuwang sa bintilasyon, kakuwang sa cellphone charging station, hugaw nga pansayan o CR, way batasan nga mga gwardiya, guba nga atop sa departure area ug uban pa. Miatubang si Global Port Manager Kenneth Saldivilla, PMO Bohol Port Acting Manager Attorney Diane Steffi Guillamon ug tinugyanan sa Ocean Jet. Si Saldivilla midawat sa obserbasyon ug reklamo sa publiko. Iyang gidapit ang konseho sa pagbisita sa pantalan aron personal nga makita ang sitwasyon. Naglaom ang mga konsehal sa syudad nga makahimo o konkretong aksyon o mapalambo pa ang serbisyo sa pantalan dinhi sa syudad.
1: Gibuksan kagahapong adlaw diyan sa Island City Mall ang Sandugo Trade Fair uban sa kapin o sa kagatos ng mga suppliers sa nag-align o sa mga baligya. At paminaw si Rose Ann Kaintoy, ang HNU intern.
2: Opisyal nang giablihan gahapong adlaw, Hulyo 14, 2026, ang Sandugo Auto Trade Expo sa Activity Center sa Island City Mall sa Tagbilaran City. Kabahin kini sa selebrasyon sa Sandugo Festival o giila isip usa sa pinakadakong kalihukan sa pagpasiugda sa patigayon sa Central Visayas. Nagtapok niini ang kapin sa usa ka gatos o kanuman ka mga exhibitor gikan sa nagkalainlaing bahin sa Pilipinas aron ipasundayag ang ilang mga dekalidad nga produkto. Gitigom sa Trade Expo ang mga gagmay ug nagatubo ng mga negosyo gikan sa nakarinlaing bahin sa nasod na nagpasundayag ug nakarinlaing lokal nga produkto sama sa mga pagkaon, kape, mga produkto gikan sa lubi, handicrafts, fashion accessories, iprosesong produktong pang-agrikultura, dekorasyon sa balay, mga produkto para sa panglawas, o guban pang mga binuhat nga nagpakita sa talento o pagkamamugnaon sa mga Pilipino. Gipanguluhan ang seremonya sa pag-abli ni DTI Acting Regional Director Esperanza T.L. Melgar, kauban si Bohol Governor Erico Arestuto C. Omentado, o guban pang mga opisyal sa gobyerno o pribadong sektor. Si Tagbilaran City Mayor Jane Sinsoriayap wala makatambong tungod sa laing opisyal nga katungdanan o girepresentahan ni Fiel Angeli Araw-Araw Gabin, Information Officer 2 sa City Government of Tagbilaran. Nasentro ang programa sa mga mensahe sa pag-abi-abi o suporta alang sa mga MSMS lakip ang pangunang pakigpulong ni Melanie C. Ng, representante sa Central Visayas sa National MSMED Council. Ugmatod usab ni John Jerome Gabin, Chief sa MSME Division sa DTI Bohol, tumung sa Maong Trade Expo ang paghatag og higayon sa mga producer nga mapaila ang ilang mga produkto ngadto sa mas daghang mamalitan.
3: Main nga purpose ani nagahatag tag lugar no nga ang ato ang mga producer, manufacturers no maka display sa ilahang produkto para sa ato ang mga consumer.
2: Ugang panigaben, dakong kalampusan alang sa DTI Bohol ang pagdako sa Sandugo Trade Expo gikan sa usa ka provincial trade fair ngadto sa usa ka regional trade expo nga adunay potensyal nga mahimong host sa mas dakong kalihukan. Gikan sa Island City Mall sa Tagbilaran City Bohol, kini si Rose Ann Kaintoy, ang friend mo forever. Basta Balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Nesel Martimi. Nagtanaw gikan sa Bago Inabanga Bohol. Manis na Risma Ugatis Prima. Nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Usab, nagtanaw po ka na to. Og naminaw po si Rose Mamacos. At si Rose Mamacos, Arsenio Mamacos. Usab, mga tabahante sa Major Pharmacy, Ma'am Lut Curayag, Sir Lito Curayag, og mga kaubanan. Sa atong police report, nasakmit kagabi ang 1.1 million pesos nga balor sa gituohang Shabo ato sa bypass operation sa PDEA na sa Barangay Bool. Ato paminaw ng report ni Alagad Earn Pahayahay.
4: Nasikop sa Baybas Operation, pinagi sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol, inabagan sa Tagbilaran City Police o sa Bohol Maritime Police ang usa ka 27 anyos nga lalaki atol sa Baybas Operation sa Purok Otso sa Barangay Bohol ning siyudad. Alas 6:12 kagabi, ang nadakpan giilanga si Jefferson Abila Binaraw, ulitaw welder og lumulupyo sa Barangay Bohol ning dakbayan sa Tagbilaran. Sumala sa PDEA na kumpiskar gikan sa suspitsado ang gibadabana ng 163 gramos nga gituho ang shabu nga adunay standard value ngadto sa 1,108,400 pesos. Lakip nini ang usa ka hit cell sa Shea nga adunay gibadabana ng 5 gramos nga moy subject sa Baybas Operation og upat ka hit cell plastic packs nga adunay kinatibok ang gibadabana ng 158 gramos. Na recover usab sa operasyon ang usa ka itom nga sling bag Baybas money nga adunay tinuod nga 1,000 piso bill, gibutang sa ibabaw sa budol money, usa ka itom nga pouch, usa ka cellphone, usa ka plastic nga pakete nga gigamit isip sudlanan og usa ka Mio Sporting nga motorsiklo nga gisakyan sa suspek atol sa transaksyon. Ang operasyon gipangluhan sa PDEA Bohol Provincial Office sa pagpanguna Agent Maria Chuna Igam ubos sa supervision ni Provincial Director PDEA Chief Jordan Lunesa uban sa suporta sa Tagbilaran City Police sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy o ni Bohol Maritime Police Chief Police Captain Bonifacio Tanyula Jr. Ang suspitsado karon nagatubang nas kasong paglapas sa Section 5 og Section 11 Artikulo 2 sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa PDEA, kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. 20 minutos. Di pa magalang socho, nasikop ka nung nga sa iyo sa buntag. Usaka street level individual drug pusher sa lungsod sa Lubok at umaminaon si Alagad Willie Maestrado.
5: Private level individual nga personalidad sa illegal nga drugas ang nasikop sa Baybas Operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Lubok Drug Enforcement Unit kagini ng Sayo sa Buntag. Ang gikatahapan na ilahan nga usa ka General Pakatang 27 anyos minyo way trabaho og lumad gani nga malupyo sa Purok DC sa Barangay Gutuson sa lungsod sa Lubok kagini ng Sayo sa Buntag. Ang kapulisan sa Lubok Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Gutuson nasundan ini ang gikatahapan nga namaligya sa Gihong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Belrico Dupagan, gihimo ang Baybas Operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Susan Digamon o Barangay Kagawad Cyril Pukita sa Barangay Gutuson o sakop sa media. Usa ka police officer bayer may palit na inig usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon na ini, laing usa ka putos nga ang nakuha nga gibanabanang kaning motimbang tanan ngadto sa 3.84 ka gramo ug ganahan sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 26,112 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot ug illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Lubok Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si General Pakatang. Gikan sa lungsod sa Lubok, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Big payuhot yapon ng Shabu na sikop kini sa drug operation sa lungsod sa Bien Unido. Si Winnie Reyes sa kompletong detalye.
6: Gidakop ang usa ka batanong lalaki human maaktuhi nga nagbaligya sa ginadiling druga atol sa Baybas Operation sa Purok Size, Barangay Nueva Esperanza, lungsod sa Bien Unido. Ang suspitsado nga nailhang alias Bukbuk, 20 anyos ulitaw walay trabaho, street level individual ug nagpuyo sa Barangay Kasate, lungsod sa Ubay. Nakuhang ebidensya ang gituhang shabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 2.16 gramos og may standard drug price nga 14,688 pesos kapinkon kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Carlo Cañete, Barangay Kagawad Ruel Butal ug sakop sa local media. Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Bien Unido Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Captain Margarito Kaglukalan ng Kaguko Jr., ang UIC Chief of Police, mao mipahigayon sa maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDIA gigamitan og alternative recording device. Tukmang sumbong ang giandam ng isang at sa piskalya samtang ang gikatahapan gipaslak sa PNP Lakwat Jail. Gikan sa Bin Onido Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa lungsod sa Duero, nasikop yapon atol kini sa drug operation. Si Alagad Cell Remulador sa kumpleto ni Talia.
7: Sa lungsod sa Duero, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Duero ang usa ka 20 anyos nga suspect atol sa gipaygayon niini nga bypass operation na itabo dito sa Purok 2 sa Barangay Lubogon sa lungsod sa Duero Martes sa kadlawon inabagan sa PDIA 7 sa Bohol. Gibutyag nga positibong napalitan og usa ka putos sa gituohang shabo kantidad sa 500 pesos kinimang suspect. Base sa tao sa kapulisan gibana-bana nga motimbang adto sa 4.1 grams kantidad kapin sa 27,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations. Kasamtangan ana karon sa kustodiya sa kapulisan sa Duero kining mang nadakpang suspect sa kalapasan sa Section 5 og 11 sa Republic Act 9165, kalabigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Jamil De Casa og si Boss Samuel Belderol watching the breakfast news diha sa DYRD Kasaligan FB page. John Phil Besas, good morning. Si Abreo Galio Barbarona, salam sa kanunay pagsunod sa mga programa diri sa DYRD. International Federation of Bodybuilding and Fitness Pro Figure Athlete, magada kani sa Pangan sa Bohol og Pilipinas alang kani sa usa ka international competition sa Taiwan. At ang mabinalong kompleto ng Italia si Alaga Dalen Duidora.
8: Andam na sa pagdala sa ngalan sa Bohol o sa Pilipinas ang Pinay Professional Bodybuilder o International Federation of Bodybuilding and Fitness Pro Figure Athlete na si Michelle De La Peña kasamtangang nagpuyo sa lungsod sa Dawi samtang nagandam siya alang sa usa ka international na kompetisyon sa Taiwan karong Disyembre. Sa interview sa DYRD Balita, ang iparayag ni De La Peña na naa siya sa hugot nga sistematikong pagbansay isip pagpangandam sa maong torneo.
9: Mga pilandis sa Taiwan.
10: So, posible ba ma-representan ng Bohol?
9: Then I will be representing Rising Dragon and of course Rising Dragon is in Bohol. Yes, so
8: among competition, giilan niyang usa sa may mahinungdanong lakang aron mo qualify o makaabot sa mas dakong professional bodybuilding events sa Estados Unidos sa tuig 2027. Di naglaom siya makasalmot sa pipila kalabing prestihiyosong competition sa IFBB Pro League. Matod pa niya, dako ang papel sa iyang banang si Scott Bird, usa ka sports o wellness coach nga mo ay personal iyang trainer o nagdubala sa iyang adlaw-adlaw nga conditioning, nutrition o competition preparation.
9: Kung unsa ang in o out gani sa kaning nga sport, like for example, you need to be like financially ready because it's not a cheap sport and I'm just lucky that Scott is also supporting me in this sport. So, and then also I think you need to have a good relationship with food. Like a lot of people doesn't understand so much like the nutrition.
8: Dungan sa ilang pagpangandam sa international competition, nagpalambo usab ang magtiayon sa ilang sports o wellness program sa Dawis. Kabahin nini ang gigatak ng pag-abli sa ilang pasilidad sulod sa Kanhing Bohol Plaza Resort. Nga karon giusab o gihimo ng Rising Dragon School. Diin yan plano nilang mapalambo ang physical fitness, sports performance o holistic wellness sa komunidad. Si De La Peña na himong inspirasyon sa daghang Filipina athletes human niya makabot ang IFBB Pro League Figure Pro Card niya itong Setyembre sa milabayng tuig. Usa ka rekong kalampusan nga nagtugot kaniya sa pag-apil sa professional ng mga kompetisyon sa international level. Iyang gipataas ang Manila sa Bohol o sa Pilipinas sa international entablado sa bodybuilding. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Asterio Doy Sabas. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ryan Palak nagtanaw. Mercedes Matalines nagtanaw live. Gikan sa Australia. Johnny Vlog nagtanaw pod. Si Beatriz Pilongo nagtanaw. Gikan sa Abatan Maribohok Bohol. Fe Mongkada Malimot is watching. Samtang sa lingbahin, Sandugo Agri Fair, padayon nga gidugok diha sa Plaza Rizal. At ang paminaw ng report ni Kathleen Grace Dahirok, HNU intern.
11: Nagtigom sa Plaza Jose P. Rizal sa Tagbilaran City ang mga produsyor sa agrikultura kikan sa nakalain-laing lungsod sa Bohol alang sa Sandugo Agri Fair nga nagsugod niya atong Hulyo 13, 2026. Ang maong kalihukan kabahin sa selebrasyon sa Sandugo Festival ug nagpasundayag sa nakalain-laing organiko ug lokal nga produkto sama sa preskong prutas ug utanon, processed food products ug uban pang produktong agrikultural gikan sa nakalain-laing lungsod sa probinsya. Sumala kang Russell Purisima, usa ka produsyer gikan sa Ubay, dako ang tabang sa Sandugo Agri Fair sa pagpalapad sa merkado sa mga lokal nga produkto.
12: Mabahan tinan ko sa farm. Inya, mid when the green of this click, I would invite man niya sa LGO na mag-participate mo.
11: Samtang si Saturnina Nogles, usa ka produsyor gikan sa lungsod sa Trinidad, miingon nga ang maong kalihukan nakatabang sa pagpaila sa ilang mga produkto ug sa pagdani ug mas daghang mapalit. Gilauman nga pinaagi sa maong kalihukan, mas daghang buhulano ug mga bisita ang musuporta sa lokal nga agrikultura o sa kalidad nga mga produktong gihimo sa nakalain-laing lungsod sa probinsya. Ikan sa Plaza Rizal, kini si Kating Grace Dehirok, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Apektado gihapon ang mga drivers sa public utility vehicles sa pagsakaw sa presyo sa petrolyo bisan hinay-hinay pagdagsa sa mga pasahero diha sa mga terminal. At paminaw si Jose Daniel Tista, HNU intern.
13: Padayon nga giatubang sa mga driver sa Dao Integrated Bus Terminal ang epekto sa taas nga presyo sa krudo bisan pa sa hinay-hinay nga pagdagsa sa mga pasahero sa terminal karong panahon na. Matod pa ni Nel Bunghanoy, usa ka driver sa UV Express, wala pa kayo nindaghan ang mga pasahero tungod kay wala pa magsugod ang tanang klase sa mga kolehiyo. Naa sa Lunes, Biyernes o Sabado ang kasagaran nga daghang biyahero. Gipasabot usab niya nga nagpadayon ang ilang pagsunod sa schedule sa biyahe, diin mo biyahe.

0: expenses lagi. Okay, sa kwan, kimahal magrodo.
1: Sa laing bahin, matod ni Jeremy Sumailo, usa ka estudyante nga tigsakayan sa pampublikong transportasyon sa terminal, bisan og daghan ng mga biyahero, dali ra gyapon ang pagsakay o wala kini kausaban sa pasahe.
2: Maingon lang is kan most kan kanang medyo daghan, mas daghan karon kaysa before, right? Kan kanang tiklasina niya. Kan daghang mga kabahante o mga kan other nga ang mga regular nga tao nga nagsakayan diri. Experience kay dali ra mo sakay, dili ko makahula tog oras. Kwan siguro mga 5 to 10 minutes ra ko magbuhat.
1: Bisan pa sa nagkataas nga gasto sa operasyon, nagpadayon ang mga drivers o personnel sa terminal sa paghatag og hapsay nga serbisyo o komportable ang biyahe sa mga pasahero. Ikan sa DAO Integrated Bus Terminal sa siyudad sa Tabilaran, kini si Jose Daniel Tista. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD 8 minutos, sini pa mag-alas 8. Gilusan sa City Government of Tabilaran ang pinakaunang Youth Business Ideation Convergence 2026. Kini usa ka programa nga nagatumong sa pagadasig sa kabataan sa pagpalambo sa ilaha mga ideya sa negosyo niya pag-andam usab kanila nga mahimong mga negosyante sa umabot. Amo nga kalihukan gipasiugdahan kini sa City Youth Development Office, City Economic Development and Investment Promotion Office o SK Federation of Tagbilaran isip kabahin sa selebrasyon sa ika-60 charter anniversary sa atong dakbayan. Matod ni Mayor Jane, angay hatagan ang mga kabataan og mga oportunidad niya magkat-on, makapalambo sab sila sa ilang ideya o mahimong mga negosyante sa aron sa magkatampo kini sa kalambuan sa Tundakbayan. Nagpasalamat si Mayor Jane sa mga batanong negosyante sa Dakbayan nga mipaambit usab sa ilang kahibaw o kasinatian sama na lang ni Dalarich Pulot sa Dalarich Chocolate House, Attorney Winona Marie Bacquial Plaza sa Price Gas o Tony's by Casa Ray Francis. John Allison Uy sa Tabik o Judy Ann Cacho sa Ikaw Bahala Resto. Ang ilahang mga sugilanon o tambag, nahimo kining inspirasyon sa mga estudyante o mga youth leaders na may tambong sa maong kalihukan. Pinag-iusap sa maong programa sa City Government of Tagbilaran ang ligon nga suporta sa kalambuan sa mga kabataang Tagbilaranon.
4: Good morning ni Romualda Garsuta de sa Maribohong, Kakay Alminye o Kiking Alminye. Good morning usab ni City Jess Buslo na Minaw sa John Dave Agri-Food Supply sa Empara Street, Tagbilaran. Lydia Batuon, Ramonito Batuon na Minaw Pugaron de sa Ramson Tire Supply. Dr. Hulad Inting Pumatong, Boy Ray Pamaong o Yan Pamaong. Sa balitang regional, Amerikanong Marine Biologist nga nakatabang udako sa Pilipinas nga mabutang isip Center of Global Marine Biodiversity ang gipusil patay susi ang Pinoy-anan dito sa Negros Oriental ni atong Domingo. Sumapa sa report ang biktima nga si Ken Carpenter, 73 anyos, usa ka professor sa Siliman University Institute of Environmental and Marine Sciences sa siyudad sa Dumaguete. Sumapa sa gipagawas nga pamahayag sa kapulisan dito sa Negros. Nga tulo kawa mailihing mga lalaki ang pugsanong ni Sud sa Pinoyana ni Carpenter dito sa Barangay Ajong Sibulan mga alas 11:30 sa gabi ni adtong Domingo. Ang biktima og kaubang Pinoy nga 34 anyos gikatahong nagtan-aw og telebisyon anang tungura sa dihang nahitabo ang krimen.
3: Kahimtang sa panahon human init.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, itong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhat ng Pagasa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga itong gibantayan nga na sa sulod sa par nga si Juicy, mihinay kini og nahimo ng usa ka low pressure area o nakagawas na usab kini sa Philippine Area of Responsibility. Sabtang karong mga panahon na, doon na tayo duha ka low pressure area nga padayon nga gibantayan nga naa sa gawas sa par. Una, kining mong si kanhi bagyo nga si Josie nga naa sa east of southeastern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga si formerly nga si Josie, yung manabana kini nga naa sa 1,650 km east of southeastern Luzon. Una kini sa coordinate nga 15.5 degrees north, 137.0 degrees east. Samtang kini mo nga low pressure area na anay sa gawas sa par o wala na kini chance nga may mong mubalik pag bagyo pag-usab. Samtang kini mong low pressure area, wala kini na ipikto diri sa ato sa nasod. Samtang lain nga low pressure area nga naa sa west northwest of extreme northern Luzon sa may alas 2 sa sayong sa kabuntagon karong adlaw ang nakini na himutang sa 1165 km west northwest of extreme northern Luzon o nakini sa coordinate na 23.4 degrees north 110.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area naani sa gawas sa par or wala kini chance nang mahimong usa ka bagyo or wala sa kini epekto or direct effect din sa ato asan nasod. Samtang atong sistema nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, padayon yapon nga nakapikto kining gitawag natong southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto sa western section sa northern Luzon. Samtang ang atong forecast karong adlaw, ang Metro Manila o lakip na sa mga bangbayan sa nasod o gingon man usab din sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagpiyens pagmilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan o paingon nga ito sa patang kasagpan, nga may mapustabi dito na pita sa may northern o western section sa northern o western section sa Luzon o samtang karagatan ni mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa buong bahin, mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan o paingon nga ito sa bagatan. Nga mawag mong pasalabi sa buong bahin sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misindak sa may alas 5, 29 sa kabuntagon. Kung musalo, pusap kini sa may alas 8 sa kahaponon. Dine na lang kutub, kini nagigikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Bonad Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inilabate ang DYRD Breakfast News sa tukini sa Mayong Tingwa sa Island City Mall. At ang indugang balita, din his DYRD, ang Radyos Katawhan. Daghang salamat ang Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD, alas 8:01.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
6: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga